0: agtunawon, agidistribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
6: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw, no? Samtang ginahugat-hugat ta kung sinugang rupoide si SB member Matt Aaron Guzman or si SB member Ronald Marte. Kinahanggan takararo komprehensibo, sigo, ag detalyado nga eksplenasyon. Ay nag-agangal taro mga toda, ay kahapon, hambay ko nga ni, nag-survey ako ito sa may Capitol, pero dali yang, manganangan lang anay ron. Ay ipahabol ko anay rurayang panawagan ha, panawagan itanang mga kapamilya, asawa, ag mga inunga, no? Pero pagtaliwan, ni kagawad na Jerry Adok it barangay Tinigaw ngaroan ang patay nga gawas ay una nakahaya sa anda karanga residensya sa Tinigaw, Calibo, Aklan. Agrong Rubong ay ging tagana sa maabot ng Oktobre 7. Aga may misa alas 3 itapon sa Tinigaw Chapel. Aga pagkatapos kung misa ay imaurayon da pagkadayon sa ulihing nga pagahuwayan sa Medalla Milagrosa Cemetery. Ro nagapanawagan rong unga ni kagawad Jerry Adok nga si Jinky Adok agroan ng bilog nga pamilya. Dorato man ha nga nakapugot lislang kuratong Bibo cellphone ko helper ni Daddy Harley ita Harley's Karinderia. Kung maibalik mo ron, ako mismo rumahambay kay daddy. Pakan aron, papamahawag, pabagunit pa.
5: May punto ang bawat komentaryo.
6: Pabagunit, mino. Kung ano ra gusto ro na, no? Sabaw, bintunggo, no? O kung ano nga manami nga mino. Partner, kay todo, kay katodong judjet. Ro na ka-standby, ah. Okay. Dali iyang. Okay. Sige. Now, balikan tabanwa, duraya nga rang isyo, makaroon niya mainit-init. Isyo ra ha, sarayang e-trike or e-tricycle. Si Mayor, sa aton niya nabuo nga information, nagpadagat sugat sa sangguni ang bayan. I-confirm tara ha. Para nga ni nga pastudyuhan, himay-himay yun ba? Kung ano ro posibilidad nga maka-operate or pwedeng ihalo iya sa mga tricycle wrong operation it e-trike or e-tricycle. Ginahambay nga may ruta mata. Ah, may ruta mata kuno ha. Nga gina-proponer aroraya nga rang operation it e-trike o kon e-bike ang mga katudo, no? Okay, dali ka nga. Ay, tanawon ko, Aneri Kara, kung siin ko makita roana karang bintaha ag disbintaha, the positive side and the negative side ang mga katudo. Okay, siin baga may ako itong aging lista yun nga mga ruta eh, no? Nga pwedeng agyan ang mga katudo kasi may i-assign nga ruta kung siin pwede makaagi, no? Kasi roraya nga rang e-bike or e-trike ang ginatawag ay maximum of 12. Maximum of 10 to 12 ro makasakay. Kaparehas man baga it tricycle, no? Nga wayo. Wayo ha, pang siyam sa driver. Tatlo, apat. Wayo pang siyam sa driver, no? Ang mga katudo. Hindi man naton mahambal nga may ano ro bintaha. Way sa gagamit gasolina. Pero, battery. Ano ro nagapagana it battery? Kuryente. Oh. Ay, mahay man no kuryente.
7: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
6: Pag ginaplanuhan nga rent to own, especially ro priority kuno karahay ro mga tricycle driver and operator. Ano ra? Rent to own, no? Parang ro imo nga tong ginabayad, hay ra tuon do matsaro boundary baga, matsara tuon do bayad. Ah, mga katuto, kung pila ka raro boundary, no? Mga katuto, si Juan S.B. Marte, no? Hindi pwede nga, hindi sana maka-explicar ka na kasi nag-ngugubun do mga tuda eh. Wala tama na kami idol na prangka kon kung yung phase out yun kami, dugaon yun kami sa sirkulasyon. Ang sa anong rason? Kasi Ruban Wat Kalibo, gina-consider da nga tricycle capital of the Philippines. Ha? Tricycle capital. Dayro atong binugtawa. Dayro atong traditional nga sagakyan yun halin pa ka to. Although abuon yan nga mga isyo karang dugaon da sa karsada, especially sa National Highway. Kaya siguro advance ro pag-isip it aton niya mga leader ro mga head it mga nasa ehinsa it gobyerno ang mga katudo, no? Nga uwa ba kita ginaobrahit alternatibong dagan nga para yang sa motor para sa tricycle kon sa National Highway pag abot mata sa municipal iya mata kita malibot sa mga barangay. National road malang ginabawag ang tricycle eh. Ah, daya mga light vehicle like bisikleta, haron yan eh, may bicycle lane, waman mapusling pistero.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
6: Ha? Hasta sa mga kabaranggayan yon, may bicycle lane, may hapuslan doon. Ha? Wagid. Doon doon sa bilog sa programang pilang milyon doon nga palpak nga tunturon.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
6: Ay ginaobra yung parkingan. Hindi ka man ni karon makaagi. Aman. Ay, may nag-obstruct nga mga sayakyan. May mga kotse, oh, may mga magarang sayakyan, nga kung hikahig mo pangalinti ron, hay, mahimayaran ka pa. Ay, ha? Ito yung dupalpak. Ano yung man pasudlan kita e-trike iya or e-bike? Ha? Kunta kung syudad kita nga kabaw-baho like Abimana sa Iloilo or Metro Manila. Nga dayang ang manaro paagyon ta sa dikara, karayang manasanda. Kaparehas mga sa Olongapo, nga rung mga nagabiyahe ta, hay jeep, ro tricycle, hay una gata sa kantot ka barangayan, pwede sa na makasugod pagto palengke, pero may dagan, hindi ka pwede makapagusto kasi dakpon ka. Haiya katon, arong may mga barubal nga mga driver, pituhan ag hambagan itkap hay, may isog pa, ayaton patpunitero aton yung mga katapo it, auxiliary police. Diba? Realidad. Ano ro nakita? Ano ro manaming explanation it aton nga local government unit it banwang kalibo? Ay haron puno unya ni kita eh, nagadugot-dutan yun eh. Hindi unya ni mamanage ro tricycle nga ray. Doon ay ang mga legit nga may mga franchise, nagaproblema. Ha? Ay por dahil nga ni sa kolorom. Hindi nyo nga ni ma-eliminate do kolorom. Dugangan nyo pa i-try? Ha? Arong sa kahina-hina mana it pasada makaon haman? Ay gaban yun mana rin nag-opisina. Gaban mana rin mga nag-eskwela, may mga service yun ta. Ha? Andang mga lolo naghugugan it mga e-bike nga ron. Nagbakay it mga e-bike para i-service ang kay Tuto ang kinini. Oh. Ay kung sa highway man mana, agawan, gagagawan man mana kamot mga multicab ang mga jeep nga ron. Oh. Ha? Dahil ba yung halin iya sa Mabilo, New Washington? Oh. Kasi may highway ron eh. May una tangwa na ilaga sa kay jeep o multicab, gusto na tricycle eh. Mas komportable sana sa tricycle. Ha? Ah, mga katuto. Oh. So ano, ro dapat nga istudyuhan, doon doon pangutana. Ano ang positive side ag negative side kung may una kita nga e-trike or electric tricycle nga nagabiyahe ya sa Banwat Kalibo? Ay abo nga nakaistorya ako, ay nagsurvey ako kahapon, nga mana idol, makataot ama na epekto ron sa amon nga pangitan at pangabuhian. Ha? Ay bisan mana mag-inalin, sa kapigaduhon, hindi mananamon pag-aywan do amon niya rang pangita. Kasi para kamon, dayaro magumo, ag dayagon man na siguro ro, trabaho nga hasta kami mamatay. Ha? Abugon nga yan nga nag-asenso sa tricycle nga na mga unga na da, nakatapos. Oh. May mga profesyon yun, no? Nag-asenso sa pangabuhi. Ha? Rokolorom tama na nga ron doon na dapat nga dakpon. Oh. Ro implementation ko taman at color coding ag rerouting ro dapat as ikasuhon. Ay total mana roging issue nga plaka ita LTO may color yun. Oh, hay kun dayon naman ro dapat. 250 abigagi mana ro among boundary. Plus pa mana ro gasolina nga nagadumbinta yun. Kahina man ako pasada ay may mga service yung tanan do tawo makaron. Ultimo man ang panday dong, liborer, ah? May anda yung tricycle, may anda pang motor. Okay, dali lang. Ay si SB member Ronald Marte ay matsa-emote ang ani ro ginabaso ka na tao, hamanta. Ay sambilog malang imaw sa ginakabi kong aktibo, mahugod, matutom nga SB member. Ha? Ag bukal, ag siguro ging saligan ni Mayor Juris ron, parte sa rayang bagay nga ra, ang mga katodo. Okay, i-check na to sa piyakalinya. SB member Ronald Marte, sir, good morning.
8: Yes, good morning, Kima Katulong Didel, and good morning, Mr. Pamati Maran sa TV Radio.
6: Okay, now, SB Ronald, para sa benepisyo itanan, pwede mo nga matauan anay, it background, no, kung paano nakaabot sa sangguni ang bayan, duraya nga rang issues makaroon, no, hanungod sa e-trike or electric tricycle, no? Tama nga si Mayor Juris, may sugat sa sangguni ang bayan nga ginapa-aksyonan kinyo or ginapa-review kinyo or ginapa-studyhan, Arora yung proposal nga nga e-trike o e-tricycle, is Ronald?
8: Yes, that's correct. Tama agad ka rin, katulong Jodel. Well, nag-upisa rin ni Mao kung invite ka mo, no? Ito nga Polarix. Dahil nga, para talawon ba rin ang nga operations. Dahil nga rin, Roa City mo ta, with regards to
6: like ito ka mo sa Roa City king invite it Polaris nga ra, no? Corporation. Para i-observe ito operation it itry.
8: Yes, but nga nando Kung at 18, nandaw na ding operation at kaya nga lang itry. So, pulang sa isang ka-distributor din yung mga itry. Sandaman doon sa Boracay, tag sa Rojas, I don't know kung sin para iba nga mga anda naging supplyan doon at kaya nga lang niya produkto. So, rugin obra namon ay nag-agtura nito, gintanaw namon, wala kami nagdaga it, mga iba pa ay because nga, pero amon ang panaw ito ay i-observe namon do ang operation it, Roa City. And, na kung medyo okay ka mo, no, ano, ay simply mag-propose din sanda, no? So, pagtanaw namon, ay nakita namon ito do, araya nga lang na itrike nga medyo pareho manalo sa Boracay. Pero mas una namin na minimaw ay unang-una nga giro ang capacity, minimum capacity yan. Ay kung makakotsyag ko din, paras ka ito na din na tiyag ko, ay mga waguro pwede makasakay.
6: Kung mga magagpo, okay. No?
8: Oo. Pero kung may, to sabi ko na yung podrisar nga lang,
6: mauintok,
8: ay mga... Ah,
6: nito
8: ay mga napuo tayo na 20 makasakay. Sabihin ko mga estudyante gid mga 20 di ba?
6: Okay.
8: Makasakay.
6: Aha.
8: So, buti nga noon ay siyempre ay mga nabigyan ay subject for study pa taron. Well, in fact, ay many years ago, gin-composed right now in Department of Transportation, dahil nga lang ginatawag natin nga Transport Modernization Program is tawag.
6: Okay.
8: So, kaya lang, hindi pwede ka-apply abiya sa kalibo yung ginatawag na
6: Transport Modernization
8: nga para sa Nilo, sa Kapi, sa Manila nga ron nga at mga coaster at agibaylo sa jeep.
6: Aha.
8: Ay hindi talita magsugot ka ron. Although nga, nagto ka ron doon taga LT5B Camon sa LGU Camon ni Mayor last time in-invite ako ni Mayor ka ron siguro mga 2 years ago ba tama nagkatabo ron and may adawat ang arang ginatawang ruta that time ay kaya naman ka sa meeting si Engineer Milo Villanueva kasi may mga previous meeting ka ron naging present si Engineer Milo Villanueva with regards to rerouting.
6: No?
8: And pagkatapos tayo yun, ay simple, kamo na di, ay umamon kami na ila ron nga madugat pang abuyan do ato nga mga tricycle driver o mga tuda. Kung sumugod din nga ron nga mga modernization, mga jeep, modern jeep mo yung natawag nanda. And ito kita karoon magsugot ay mga traditional nga transport nato niya sa kalibo ay ilang tricycle. Ang bilang chairman sa Committee on Tourism, hindi man ako magsugot because nga saan ka tourist attraction tabi na ato niya ng tricycle niya. What aron it magsita sa ibang probinsya or banwa only in Aklan or Kalibo. Okay?
6: Kasi kung now, madumduman mo is Beronald, haban sa gando aton katunga banwa at Kalibo, no? Nga one of the tricycle capital of the Philippines, ro Banwat Kalibo or Daklan.
8: Yes, manami ang atong tricycle iha ikumpara ni mo sa
6: iba
8: mga ibang tricycle like Kapi Siliilo or ano no ay kon mga daywa kita sumakay sa alat Kapi Siliilo ay yun kita maigo o ibin sa Manila. Natagbo gani kami kaya nanay kat ito kami sa Tagaytay last April. May amon ni nga convention ito. Ay randa ito nga mode of transportation ay jeep, gwera nga badya. O nga, medyo two-seater na lang yata ron, imam. Ay wakani kami itong kandel sa kababa di ko may convention. Nakakita kami tricycle nga rin ang atrohas. Ay apat kami ay hindi na kami kagwa ko tayo matagin dasok na ming trick ito. Ay natagbuhan kami. But anyway, ay, di, pag ito namon, ginanaw namon dito, ang katito ako sa Manila, ay ginamba ko kay Mayor nga, dahil makot Mayor do natabo, ay, na yan nga gusto makot na mag-ipag-istorya kimo. So, So na yun, sige, hindi man ang talawan ko na, no, lumayan, no. So, ginawa naman ay, nag-sugat yung man do po lang kung pwede makipag-meeting. At that time, mabi si Mayor ay, out of town yung mga to, nagpa-bakulod yung mga dahil sa LMP, nagpa-Manila, at nagpa-Pampanga sa convention niya tayo. No? So, tabo ay, hindi rin na nakita mag-invite naman ni Sir Joey or Kiola. At na yung iba pa, ato lang ano yung mga na, mayang revisit ka na itong inuba na na-injure na Marlo, dati, nga rerouting, iba pa ito, mag-into po sa atin si Indira Marlo Central na si Aton niya Federation President ito na si Jojo Tumalinal.
6: Mm-hmm.
8: Pagkatapos, sa inpatawag namin ng TTMD, kami, Central Planning, in-check namin, talaw namin kung ano ro, posibleng mobra, bago na ito ni-present kay Mayor, kung na-plasta ro ni Mao.
6: Okay.
8: So, ro nata mo ay, ginaba naman na yung ruta, doon pa uno. Siyempre, studio na yan eh, for study ganun yung mga inatawag eh. Buti nga naman ay kung kumita mo nga ro, ato yung mga tricycle driver, kung kaya na i-try ka ng gamiton, priwa, ay dapat daw ang option na itong ubrahan manak at may rerouting, ang magiging ubrahan na physical na yung maskinsin lang, no? Ay, alkansigin mo ako kung maskinsin lang o raya nga lang e-trike dahil una-una mabaho at pahiway abot sa lord eh. Di ba? Iba't ako may rerouting ay kalipot sa kaimbaw sa saka, panaog, saka, panaog. Ang gwato niya mga physical mata ay maskin season na pwede mata magbiyahe, no? Ay, una-una, inapabot ko lang ha. Wata natin, gina-face out ka na natin yung physical, ha?
6: Okay.
8: Iritin ka natin forever dahil ang physical ka rin ay maskin kanisa sa ngayang bayan, ay wata kami na ila na duraon natin

0: do Polare.
1: Ay, galing na nakabutang na dito karon sa sagat siguro ay nakatayo sa dahi training ay intiupit yagi. Mali, mali ro, pag ubas siguro nang dapat ba anda karon kuyan, wala mo nabi sa bilog sa ginistoryahan, para man ako nag-testing na kita, it yagi. Agwat naman na premiso ro, amon nga ra, ay basi dakpan na kita. So amon ba nga ay studyuhan anay. Kasi nga nang studyuhan anay, kung pilar kita o sa ka-driver, ag di ka tawin sa mga propose, mga rento o nga ron, katulong yun din, no? Pasabi man na, itao ro unit sa TUDA. Kasi nga na bawat TUDA, di, saan na taro niya, implement ka ron kung pauna nang gusto, because after ka lang ma-plus sa rimaw, ay siyempre ay may nga ipatawag rin doon tuda natin. O tabo abi ay hindi ginpasa kay Mayor Sugat Nanda agin forward ni Mayor sa Lulang Bayan for study. Ag di ka taon ba yun, last Tuesday, nga gi-refer lang naman sa Committee on Transportation Public Utility Energy. Ag sa ako niya committee nga public safety ag peace and order. Agad to ay ipatawag natin karon to the president, taga LTO, ato niya legal office, ato niya taga OMM, ato niya traffic division, TTND, kay Ma'am Bibian, so ato karon niya traffic na yung inside sa Kalibo PNP. At kung ano pa, o email GOO, taga LTO, agot to ay istoryaan ni mga bagay-bagay para karon, no? Para i-committee on public hearing.
0: Okay.
1: Abo-abo ba tanong, ano ra? Abo-abo ba tanong, face by face din, di ba natin mag-ugpito
0: so, nandun. Sa makaron, so, Dariang, klaruhon natin. Pero inyong atong advice sa taga Polaris Corporation ay magpadaga sa dat sugat kay mayor, no?
1: Oo, oh, yun.
0: Okay. O galing rosugat, ay saga ro content at ang atong direktang kapangayo at MTOP agi para makatistik o pangani maistoryahe, no? Nagkagulot akong magmakato. So, ro, inyo aging hito, inyo lang aging studyhan, no? Anay, iya, no?
1: Oo, oh, gina-refer na sa committee hearing.
0: Okay. Okay. So, aging studyhan ninyo, no? Mag-create ka mo ita committee hearing para istoryahan the possibility agtanawon ro ginatawag nga advantage ag disadvantage do negative at do positive side, no? Ag siyempre buwan mat opinion do mga toda ro mga presidente kung ano sinanda, no? Kasi sa rento on kun halimbawa abimana ro toda tawa ni tunit bahala kun sino ro willing ro MTOP bag-o nga itao o ratong MTOP sa tricycle buon ag maibutang di kato sa gina-operate nga e-trike SB Ronald.
1: Wapagin man, kumbaga ay testing nga nanay naton. Study nga nanay kung pinagido kitaon kung itaton yung mga tricycle driver kung doon na nag-ginagamit doon strike.
0: Okay.
1: Agot to ay di ka to masama mabuhat idea kasi gusto sabi na day rent to own. But sa mga parintahan sa TUDA ag kung pila o kasugtaran nanda nga ibayad matari ka to sa Polaris sa ido yun ba.
0: Okay.
1: Isang maalito mo sa lugar bangko, kung sisiin pa ta, nabukatang proseso.
0: Kumbaga, mano, matsa, for example, no, halimbawa, ako rotoda, ikaw man na si Polaris, no? Aro, ginatawag nga rent to own, ay matsaro imong boundary alibay mana, limang gatos kada adlaw, no? Matsara tugon do bayad. Boundary,
1: yes.
0: Nga matsara tugon do bayad, no? Pila man do sa bilong nga unit? May idea ka mo?
1: Ano na?
0: Pila ro sa bilong nga unit?
1: Awa pa rin idea, so di ka lang sa public hearing, di ka lang pagid natin masairan kung ano pagid o mga pagkutana at mga driver natin, hindi man pwede kita ka-design ka rin without the knowledge at ato niya mga to the presidents. Di ba yan?
0: Oo, gani.
1: So consultation ko na, siyempre.
0: Tama. Tama, ro consultation gin, agro-acceptability at majority kung to the, no? Kasi yung hambal nga ni Nanda, gagugoto kung nga ni mana kami sa Kalibo. Kami nga mga legit nga may franchise plus dukulorum, madugang pamana ro i-tricycle nga ra, no? SB Ronald, no? So whatever happens sa public hearing,

0: akong halimbawa, halimbawa nga ta, wat natong nga na pangunahi, ang akong hindi sa mga tutuda, hindi man ka mo magpilit.
1: Yeah, that's right. Tama ka. Well, do plano mga tangani kung ta karoon ay malin niya sa airport pagto it po of duty port. At malin sa plaza pagto man it po of duty port. Malin mga tangani ta. Pero, amon niya ang bayani, dahil sa unang plano nga to ng Engineer Marlo dati, ay angkop managos di ka na. Kasi at that time, mabi ay ginisuryahan niya ang do-e-trike. Dahil sa, doon nga niya yung kagustuhan man, ay ILG, at ay Department of Transportation, ang kuli nga to, na batian nga ni Mimo itong inabawa yung mga tricycle sa
0: highway.
1: Highway. Ay, sige, pangutanan mo natin sa LTO na pwede ba yan o i-trike lang
0: dito
1: o sa highway kung kaproblema. Kasi when you say Roana, it horsepower yung ginatawag, pag sinabi mong 400 horsepower, I don't know kung paano nanda ginakuha ng LTO. That's why nga ni gina-invite natin sa LTO karon. Para maano ba kanda kung daya, sabi ng pag-iit ay mapahoy-imaw, ikumpara sa tricycle. Kahit basis na naman, pwede man. Kung sa uli, pag-itabi nun, yung mga dina, di pa natin masayaran, kung ipilit, grabe, DPWH, DOTR, nga duwaon ng tricycle sa highway, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero datod na nun, hindi ka di kita magsugot ka nun, ay, siyempre, siya kita maagi kung ato mga tricycle sa kung hindi na bawalo nito sa highway, di ba? Pero second option naman ka to, Anay, sa ginistorya naman before ay sa Daniel Malo ka to, ay dapat may atong road interconnection malin sa Linabuan, Pagto Tigayon, Estancia, Tinigaw, Pagto Poblacion. O malin man sa Mabilo, Pagto man iya sa Poblacion. Medyo man ba yan, nga wala nag-agit highway. So abo pa tara nga study ra hindi man basta-basta na implementa doon kun hindi man tanan magkasugot. So natod lang. Wala ta man gara nga ginisuryahan ay kumbaga pabor sa ato ng motorcycle driver or bukod. Number 1 na bigyan ng ilabasya naton ay ra nga lang i-try kay eco-friendly nga ginatawag. Kasi gambay ro kun nga dapat ay bigyan nga dapat kita sa mga eco-friendly nga mga bagay, no? Like sa transportation natin, ay kabuhayin niya sa Manila, sa mga syudad, ay o sa Rilo, ay may unang mga e-vehicle yung itawag, o hybrid yung itawag. Pendo yan yung bus na electric man, yung mga mga. So, depende. So, ngayon ay, ginastudyuhan doon na rin, mao. Pangaiwa, dahil sa kataas ulit gasolina, ay basis naman kung pinalang lukitaon ka ito ng mga physical driver. Tama. And, pangatlo, ay, siyempre, since rerouting imaw, ay hindi matayang mga ron makaipikto sa anang pangatlo-adlo na ito ng operation ito ng mga physical liya sa Balong Kalibo. Because, pangapat ay, ruin nga ron na ito, tudat ang operate ka, bukod pa ito, isang ka-private company o si LGU Kalibo, kundi TUDA na. So, depende rin sa TUDA kung ano ang kasultanan ang
0: Kung baga, parang kamuyang do instrumento nga maipresentar ninyo sa TUDA kung okay o hindi. Kung take it or leave it. No? Kandaman na gihapong mga TUDA, no? Kasi hindi na kamo magpilit ka ray. Ha? Esmeronald?
1: Ay. Agar sa bilog ka lang katulad ng Judel ay testingan ba mga tricycle driver natin o TUDA sa rin yung naruta na ginplano yung planning office natin kanday Andre Kanday sa Joey o Kaula.
0: So bali stationary lang siya, stationary vice versa, hindi na sa pwede kalibot.
1: Ay.
0: Kung anong pasahero niya halimbawa sa GT port, paagto riya sa Banwayon lang, no?
1: Medyo mga makaroon.
0: Roan naman pa sa hero niya sa sentro, pagtot GT port yun lang, hindi na siya pwedeng magkupitin siya sa ibang tricycle.
1: Ay, of course. Kasi rin ato mga tricycle na ginaalag na sa nakakaroon nga, maski sa kumbiyahe, may una nga ni mabilo ay taga biyahe sa poblasyon, mayroon na linaban niya sa poblasyon. Ay taga poblasyon man, ito ta sa linaban, ganito sa mabilo, medyo mo ba? So, anyway, ay, doon nga rin na ginasadiyan ba tayo moron, bukan ba tayo matuan. Ay, dipindi rin sa ana mataron nga kagustuhan ko aton yung mga tuda, ay rin ka ito matakamig, kundan, wala matakamig, ano ka rin. Ramo yun, ta, ginatawa naman sa notay diya, kung paano sa nakumitan mabaw-baw, at kung paano man dulo kang gabimension it at kalibo, maibutang man sa ayos ro, okay. Transport sektor naton.
0: Okay.
1: At the same time, ginasunod mo namon ng mga memorandum alin sa kasunal, kung ano ro memorandum in transportation, Department of Transportation, and ana it Department of Interior and Local Government man yung ginapaabot iya sa LGUs ron, iya sa Kalibo especially.
0: Okay.
1: So, mara tara mo.
0: So,
1: punto ka ron. Kasi kung hindi ka magsunod sa anang mga kwanit nasyonal, ay basi kung anda kita nga may muta, no, whatsoever. No? So, haron mo lang ay siyempre kung naman tabi ibot o kagawa ng istorya sa gawa, ay siguro ba ako na yung mamata ka sayo dito dahil ka mga tricycle driver natin ay kung ano na balita sa gawa ay iba mataro, maabot yung mataro sa ibang tao at paabot sa ibang tao, iba mataro igrasugit dito. So, haron may binani ron ay para maklaro natin.
0: SB Ronald, pero mas bayad man yan eh, nga roray ang binyo iya sa Radyo Todo sa programa ay mabatian nanda, no? Nga harataga hambay
1: si SB Ronald.
0: Haron gina-interview imo ni Idol, no? Nga, una mo nga ginghambal, uwa it may ma-pace out nga mga tricycle. Tama?
1: Correct.
0: Agraya ay paagi pa sa committee public hearing. May suggestion
1: committee
0: ako.
1: Hearing, committee hearing.
0: A committee hearing. Agon, I think dapat mag-public hearing pagid para it's involved sa mga commuters, no? Other sector from the deep end, no? I-involve na ton para makapangayo kita kanda it komento kasi ro inyong ginapananaw rubintaha, no, sa mga driver kong sa tricycle ba kumikita or sa e-trike tayo kumikita, no? Is Ronald?
1: Yes, that's correct. And simply dayo na after it committee hearing na mapatawag ko tayo public hearing ang talang yung sektor ay una ang ito ay makong remember nga pag inabay abini mo nga pag tumaas ang gasolina kodo o kung ano man tumasagi ay anakaroon nga domino effect ay sa tanan pati ng pagkaon natin kataas. That's why kung ikaw ay economist ay imo ginatanaw ko wag hindi mo dapat pataasan do pero rayang-rayang mga pumasay ay wala nga tumaas na may kagawin o ato nga mga pobre nga mga ibang words.
0: Pero parihas malang so, eh. No? Kung mataas ang gasolina, agraya nga e-trike is battery charger, ay mataas man ang kuryente, no? Naton iya sa aklan, no? Iya sa panay.
1: Pero kung ikumpala ni mo katulong Jodel, sa gasolina, kukuhan ay mas minimal na ato nga gusto mo sa kuryente rin siyempre, okay. Kung parang mo now, sa gasolina or kodo.
0: Gusto kong konfirmahon halin kay mo SB Ronald, nga may aton yun ba yung habaton nga memorandum or directive from the national government nga rubanwat kalibo ay dapat magsunod yun sa ginatawag naton nga transportation modernization kaya natawo iyang si e-trike?
1: Well, actually ay medyo may padagay at I don't know ha, kasi at that time sa meeting namun nanday General mga 2 years ago kada pa si General Milo retire ay matcha last year mo lang, no? Hello?
0: Okay, wait sir, pamatay ko.
1: Siguro mga 2 years ago pa ta pag may mga ginpadagay sa so, kaya nga ni nagpatawag it meeting kita si General Milo sa planning, no, sa mga tuda iba pang concern na agencies di karon sa municipal planning and development council. So napatawag yung mga kato, kaibahan doon ato yung mga tudas at that time. At present nangyani ako, kato, aguna rin mga presidente na ito at mga tuda. Mm-hmm. Doon akong pakasayon kasi na-mention na before nga, may mga memorandum circular nga nag-abot-abi nga kailangan i-comply man. Mm-hmm. And sambilog ko sa mga na-istorya namon doon yung transport modernization program.
0: Okay.
1: So kaya nga ni na binimaron imaw dahil nga ni ko may mga nag-akatabuhabi ka to. I don't know kung ano matadurisan niya.
0: Sa pawan, hindi ba nga mga issues no, or programa kaya naduga si modernization. Now, kung halimbawa may unang man nga makaroon nga sugat ag direktiba nga nabaton last 2 years ago, no? Pag hinambang naton nga transportation modernization, so, matsa hindi man siguro pwede nga ara na ang modernize, ara pa ang old school naton nga tricycle?
1: Well, remember sa ito ng Judel, no? Mo nyo nilang ginadipinsa na ito nga hindi mo i-pace out ay because when you say traditional na rin aro pinaka-kwan na ito niya mode of transportation. Makaladi mo rin eh. Ako, may komentaryo ako sa transport modernization nga rin or modern jeep na ginatawag nanda sa Manila o sa ibang syudad, no? Ay imbis nga modern jeep kunta ro tono nga ro aton nga nga jeep nga ron nga traditional jeep pag hinaba ni mo yung jeep po sa Philippines wala ni mo makita ay dapat mo naka aircon ni mo nagtaas o roping nga na ang katoy nga mga bakong design nanda buko ni anat at mga mid in China nga to nga mga costed ay bailo ni mo ay jeep meron ay bukod ay costed ay meron tama
0: oo tama.
1: Iba so, dapat kung ginubyan, no, pag inambani mo nga modern jeep, mga Francisco, masaraw nga na, ay may andang in-present doon sa DOTR, nga haraman na rin ginatawag nga modern jeep, nga may aircon. Sunod man, kung ano rin gusto yung DOTR, ay tao nga ni, kung aman it maroon do, nagkatabo ay because of the insist ng andayak at mga coaster nga ito mga made in China nga ito mga masyakyan which is nagkasama din nga ni. No? Okay. So, maroon. So, that's why nga ni nga tanan abing yung mga makaray subject for studies o taron. Bukod ko taon na yung paginamban
0: sa mga sa alimang gihapon at mga toda na ito ng other sector na kasalalay, no? Kung igo o hindi rurayang transportation modernization iya sa Banwa Itakalibo. Now, matapok abi kita, no? Nano maisyuhan sandara it franchise?
1: As of makaroon, ay what a franchise naging issue ganda. Una-una lagi, wakit at ordinansa sa itrike. Okay? So, that's why nga ni, na-mention ka ako dati ni Engineer Marlo Diles nga magkumbakit at ordinansa with regard sa mga e-bike nga lang na ginabong-ginabuhon at wakit at control ay because hindi na pwede madakop ay wasan na it nabasihan because sana it LTO nga mga layi ay what ito nakabutan do e-trike so din do I mean do e-bike.
0: E-bike.
1: So, kay ba yung simple karon di try? Kung nakubra kita at ordinansa. So, abo pa tayong mga proseso ron. Bukod yan at basta-basta ron abo pa nang inagyan ron. So, buti nga doon, kinakonsult at ino natin da sa mga sektor nga nagagamit it transportasyon. At simple, unang-una, kinakonsulta ka rin doon ato ng mga TUDA organization iya sa bilog ng Kalibo. What are that? Ah, okay. Kung hambay ito da nga, hindi kami kailan eh. Pagod at mahimo
0: kasi. Mahimo, Royal G.U.
1: Hindi man pwede nga pinito natin. No?
0: At least klaro ha, sa ato yung mga pumukuyo ha, pinalangga nga mga tagpagamati. Pag ayaw nyo, hindi magpipilit ro aton nga gobyerno lokal. Ha? Nangawat ang ani ako, SB Marte, matsa ikaw, ano ginabati ko, sikaw na ginabaso yung mga ron.
1: Ay, do iba, di nga ron, ay ka, nga inambag at ayon nga wala sa nakaubot ko na no ay because nga ni nga dato abing time na to ay Kaya nga, kami abi yung nagpanaw ka to, sinusugan mo dahil yun. Siyempre, sa
0: ito lang sa politika. Uwa, siguro si SP Marte nakaagto to sa kapis. Uwa, kating makaroon, naging kontrobersiya. Pero
1: at hindi mo daw ganito ito karon nagpamasal kaming pamilya okay. Ito matanggi
0: so klaro ha ginauman-uman naton hindi ma-phase out ang tricycle magapabilin do operation ni tricycle ginastudyuhan pa pila pang kilometro do pa ro dapat nga istudyuhan ag antisipahon naton ni local government ako aton nga sangguni ang bayan sa inyo nga mga lima ha mga tricycle driver ang komunidad it kalibo nakasalalay. Pag ayaw nyo, hindi pipilit ang local government unit.
1: Kung baga, katulong Jodel, gina-introduce sa tanang daton kanda kung pipili ba sa kalibo or hindi. So, andang opinion ka na ginabuoy naton doon, pati sa aton yung mga ibang sektor na nagagamit ito aton yung transportasyon niya sa kalibo.
0: Ah, okay.
1: So, opinion naton ka na ginagather naton, aga i-studyuhan doon yung mao. Aga, di ka to kita kung okay sa tanan, so be it. Pag hindi, waman. Waman lang kasimple lang.
0: Okay. Sige. May idugang ka pa, SB Ronald?
1: Awalan man. Kaya, ginano ko lang, face to face, ano, pag-study ka, bukong matambay nga, yung sigida eh, mga niya gino.
0: Bukong doon yung tsuntok sa buwan niya, tanda kasagangit.
1: Abo pa ta nga, kung baga sa kwan abo patang bugas makaon ka atas para kuma-aprobahan doon nga lang.
0: Okay. Sige, salamat gid sa timpok sa oras.
1: Thank you man, katulong Jodel, God bless lang and mutuawin lang sa inyo sa asyon sa Todo Radio.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Yun lang po ang gusto kong marinig ngayong araw. Pagtandaan ko ron, mark my word, tandaan ko. Nga uwa, it may ma-face out ng mga tricycle, yan yung ayaw ko. Ha? Kasi di karon yun gakamatay ro atong ibang ani nga mga driver eh. Karon yun garitero, mintras kaya ko awa, sige yang. Abo man nga hapa asensor mga tricycle driver. Pero ro akon malang ginakahadlukan ay gusto kong makita ro ratong mga last 2 years nga tong naging transmit ko no iyang komunikasyon. Nga ro banwat kalibo, ay ginamanduan nga dapat magpahaumon sa ginatawag nga a transportation modernization program. Ay girat ara kon pilito ninyo ro kalibo ay ro kalibo ginahambay ang tricycle capital of the Philippines do probinsya Aklan ha ipilit nyo kon indi ay tanawon taron
2: may punto ang bawat komentaryo
0: ako ga tricycle yat ang ani man ako kasi mas kampantit ang kong tricycle ang ginasakyan eh.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Nakita nyo ko nga nag-sakay iti ba? Hindi. Tricycle. Mas komportable ako tricycle kasi. Doon ang nabubugtawan eh. Ha? Kung baga daw nag-support kita sa aton nga hindi man aton mamba old school or traditional no? Kasi binugtawan ta do tricycle nga ron. Diba?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Mabay pa ha?
2: 5 FM. Radyo Todo.
0: Agwat may kapusungan. Agwat may kapurilan doon nagkatabo makaroon base sa aton nga interview kay SB Ronald Marte.
2: May punto ang bawat komentaryo. Imaw ka
0: ngayon tad batikos na makaroon eh.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Sa piyak naton nga linya si Daddy Bert. Ha? Bali operator manda ita tricycle. Tag-anara ita sambilong nga tricycle. Daddy Bert.
3: Ay, good morning to. Good morning.
0: Good morning.
3: Good morning, masatong palangga konsyal. Nakabati man kami ka ng explanation ni Kuan ka itong palangga konsyal, no? Mayan matarana. Wa, tanan man do bagay. Sa konsyal, direktang direktarana si Kamay Tanan. Pero pagkutana ka ron, ay dawang bagay malon ko to doon to Jodel. Or advantage ang disadvantage kung sumulyaro. Ano? Yung bago nga ron ako, right?
0: Ay, wa man kunot pagkasulod kung hindi man kunot kita.
3: Ay, maroon malang ato na gusto mabatian sa atong palangga nga konsyal, nga iba mismo nagkapasalig, nga kitang mga operator, nga nasaligal ang mani nato sa adlaw-adlaw at panuhar ato na kita ka ron kung ano man. Ay, salamat ka po, nahayagan yun kami mantanan. Salamat ka po, good morning. Toto okay. Diel, good morning.
0: Sige, nabatian na ton si Daddy Bert. Imaw ay nagkapasalamat sa nabatian na naman kay SB Ronald. Ha? Kabo-abo, pata. Bilang baliskad, pata, ha? Bago nanda masayran do pagtuon. Ha? hindi man kita iya komunista nga. Paginusto it gobyerno, gusto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kasi nasa kwan kita eh, demokrasya eh. Kabo-abor, andang kontra ron. Naila ka mong magbarikada, magrally ro mga tricycle driver nga raay. Oh, mga tricycle driver, mga toda, akin nyo galera na kasalalay. Kung ayaw nyo, sabihin ng LGU, di wag.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Oh. Ay, abagunan dahay, environmental friendly. Pero inyo na tamatong obrahon, kung doon mga tricycle nga nagabiyahe ag mga super lolo nagkaguyang ag mausok, doon taruin inyong duwaon. Ha? Halimbawa, abimana, tawaan nyo't mga 20 anyos. Nga ro tricycle nga, rastat 20 anyos. Pag 21 anyos, bayluhan nyo dat bago, ay mausok kon. Aga bukod nyo't safety ra. Ha? Marunta kunta. Hindi nga duwaon ang mga tricycle. Dapat nga ni sa gobyerno nga, buligan do mga tricycle, bisan sa papintura lang. Pagpaayos ko andang mga sidecar para magiging komportable man, no? Di ba? Eh, taxpayer man sana, gabayad man sana at prangkisa eh. Oh. Gabayad pa nga ni sa net na garbage pier eh. Oh.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Agdurayang kulurom. Ha? Doon na dapat doon si kasuhon itaton nga local government kabuhay-buhay doon nga isyo. Ay paano nga ni maayos? Ay kundo opisyal man nato at taga-gobyerno man mismo nagapangulurom man.
2: Todo berrada.
0: Ay! Iyo di kakak.

0: Siguro kung ipanupod at ang libre nun sa tanan niya mga tricycle driver, basi mabaton pasanda.
1: Ang inyong mga bunga.
0: Ay, alin nun dahil doon ang mga tricycle nga to, ipakilo?
2: Matalino talagayan. Masarap pakinggan.
1: Sa bakuradyo, Judel Rinquillo, di siya papayag na maging alibing katika.
0: Oong kitat oras banwa sa aton karanga pag ililimaw, makaroon nga adlaw karita Sabado. Lunes, ah, mabatian nyo man si Katudong Judjet. Good morning, Anay, ha, kay Nang Udi Chavez at kay Nongbong Chavez sa pamilya Chavez noona sa may barangay New Buswang. At sa mga listeners naton, mga viewers nga nagtao it mga komprehensibo nga mga pananawan ag mga komento ag mga reaksyon. Pasensya ha, ay hindi ko doon mabasa ay ayang-ayang do ako oras, importante nakapaabot kamo ko inyo karang mga sentimiento. Naligin yung sambilog ako sa mga bantay karon. Ha, sa andang galawan. Magpinilit na dara ay sigurado. Gulo. Unahon na nga magiging siyudad. Aro, banwat kalibo, bago natong istoryahan do transportation modernization program nga ron.
1: Pagmatawanin ka ni Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga...
0: Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamin ng sambayanan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rinquillo po lamang. Abog inyong siyaman at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog at sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami benefit sa itong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Uyan ng Doro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka.
5: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakwa, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
6: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
5: system.
6: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
5: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka labuay ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
6: sa Mega World,
5: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makatapos,
6: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
7: Yes, exactly.
6: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
7: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
6: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas, makabuti ka.
5: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Hindi nga tawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Ang dala ng tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
6: boringot.
5: Pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
6: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
5: Correct.
6: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
5: Buringot.
6: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
5: Correct.
6: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
5: None.
6: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
5: Correct.
6: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
5: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo man yung kapatulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gid yung mga senior citizen, damo na gid yung natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki na gid sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
6: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
5: Oy,
6: piki ina, piki na, no? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pagtumaras ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
5: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
4: D3 Bio Health News.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
5: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
0: Ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo bi anay sa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat namig na akong kadabugtaw na ito magtulok to si Spio. Doka namin sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakteriya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong ano pa, manong
11: gabi, manong tong.
8: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Ah, hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na ya sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amo man ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. So, kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag
10: Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotis nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
8: mas dasig
10: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At amuna na pari Richard, thank you good sa
10: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
10: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Basika, tingala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
8: mga. Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an-bun-i eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot la, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sang bulubanyo, sang mga artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sa muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon.
8: Gasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit dyan.
8: Ay!
11: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Ditribayo man lang niya para man lang niya sa tangkaso ubo si Paul Cagilana ay ang Ditribayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Ditribayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Cagilana kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Ditribayo as a topical solution? Ininga, ining unod sa Ditribayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka Ditribayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because Ditribayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa Ditribayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa Ditribayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni Ditribayo? Once matumal mo Ditribayo or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka Ditribayo, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni Ditribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga Ditribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa Ditribayo. So, that mo makita that Ditribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, ginatawag, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot,
12: ang manghilok mo nga medyo medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo na nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.

0: At para sa headline, balitang lokal, Aklan, nakapagtala ng 41 wanted person na naaresto noong buwan ng Setyembre.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, ilang bayan sa Aklan na nagdeklara ng walang pasok sa Oktubre 5 para sa Teacher's Day.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At sa iba pang headline, tatlong Girl Scouts mula sa Aklan, kinilalang Chief Girl Scout Medalista ng 2026.
1: Todo balita. Todo
2: balita. At walong bayan sa Aklan na pasok sa ideal level ng Senior Citizen Friendly Search 2026.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline, balitang regional, grupong Bayan Panay, isinusulong ang 250 pesos na dagdag sahod sa Western Visayas.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang headline, balitang regional, Panay, kinakailangan ng dagdag na 150 MW power plant para sa supply ng kuryente.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline, balitang national, Pangulong Marcos, pinangunahan ng oath-taking ng 4,125 na bagong promote at bagong hire na DepEd personnel.
1: Todo balita. Todo
2: balita. At 200 dayuhan na iniimbestigahan sa paghihi or sa pinaghihinalaang human trafficking at scam hub sa Zamboanga, Sibugay.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Sa iba pang headline, balitang national, 1.4 billion pesos na halaga ng illegal na vape products winasak ng BOC.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Sa matala, DSWD na mahagi ng 714 million pesos na tulong para sa 356,800 na Pinoy na apektado ng El Nino.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline, balitang international, sa Syria, inontina ang pag-atake sa power facility ng Saudi Arabia.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Dagdag pang headline, protesta sa France lumalawak, 500 na paaralan apektado.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Headline, balitang sports, mga atleta ng Pilipinas sa sabak sa huling hatak o hatak para sa medalya sa Asian Games.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Para naman sa balitang showbiz, balitang artista Catherine Bernardo hinangaan sa kanyang sexy photos.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Headline, balitang negosyo, Dole, pinalawak ang tupad para sa pangmatagalang trabaho at kita.
1: Todo balita. Todo
2: balita. At para naman sa headline, balitang pangkalusugan o health news, labis na pag-inom ng alak, maaaring magdulot ng malubhang sakit sa atay.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Umabot sa 41 wanted persons ang naaresto ng mga otoridad sa Aklan sa pinaigting na manhunt operation noong buwan ng Setyembre. Ayon sa datos ng Police Regional Office 6, 6 sa mga naaresto ang kabilang sa most wanted persons, habang 35 naman ang nasa listahan ng other wanted persons. Sa buong Western Visayas, nasa 324 na wanted persons ang naaresto sa naturang operasyon. Nanguna ang Iloilo na may 157 na naaresto, habang pangatlo naman ang Aklan sa mga lalawigan at lungsod sa rehiyon na may pinakamataas na bilang ng mga nadakip. Sabi ni PRO 6 Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na magpapatuloy ang operasyon laban sa mga wanted person at pagpapatupad ng mga warrant of arrest kasabay ng pagtiyak ng due process at paggalang sa karapatang pantao.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nagdeklara ng walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ng ilang bayan sa Aklan sa October 5 or sa Lunas bilang paggunita at pagdiriwang sa World Teachers Day at National Teachers Month. Batay sa mga executive order na inilabas ng kanito nilang alkalde, layunin ang suspensyon na bigyang pugay ang kontribusyon, dedikasyon at sakripisyo ng mga guro ng kanilang bayan. Kabilang sa mga bayan na naglabas ng kautusan, ang bayan ng Batana, Lazo, Calibo, Banga, Dibacaw, Ibahay, Makato, Madalag, New Washington, Altavas at Buruanga. Sakop din ang nasabing suspensyon ang mga non-teaching

0: personal ng mga nasabing paaralan.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa karagdagang balitang lokal, tatlong Girl Scout mula sa Aklan ang napabilang sa mga tatanggap ng prestiyosong Chief Girl Scout Medal para sa taong 2026. Kabilang sa mga awardees sina CDFGS Andrea Marie M. Gatpatan, CDTGS R. Marie o M. Marie Luz E. Baltazar at CDFCS Teresa Jane D. Reynaldo. Ang Chief Girl Scout Medal ang pinakamataas na parangal na maaring matanggap na isang Girl Scout bilang pagkilala sa matagumpay na pagsasagawa at pagkompleto ng isang community development project sa loob ng isang taon. May apat na larangan ng proyekto na maaring pagpilian ng mga Girl Scout batay sa pangangailangan ng kanilang komunidad. Kabilang dito ang ecology, health, livelihood at cultural heritage. Ngayong 2026, tatlong masigasig at determinadong Girl Scouts mula sa Aklan ang matagumpay na nagsagawa ng kanilang mga proyekto sa ilalim ng larangan ng health at ecology.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang balita, pasok ang walong bayan sa Aklan sa ideal level of functionality ng search for the most senior citizen-friendly municipality ngayong taon. Kabilang dito ang Kalibo, Malay, Tangalan, Balete, Madalag, Malinaw, Lezo at New Washington. Samantala, kinilala sa mature level ang Ibahay, Altavasa, Borwanga, Libakaw at Banga, habang nagwagi sa progressive level ang Makato at Nabas. Sa basic level naman, kabilang ang bayan ng Numansha at Taabatan. Layunin ang programa na kilalanin at hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad at magpalakas ng mga programa, serbisyo at iba pang hakbang para sa kapakanan at pangangailangan ng mga senior citizen.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:44 na at lako naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Isinusulong naman ng bagong alyansang Makabayan o Bayan Panay ang 250 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Western Visayas. Ayon sa grupo, hindi naman sapat ang kasalukuyang 550 pesos na minimum wage dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, serbisyo at pamasahe. Target ng mga ito na itaas sa 800 pesos kada araw. Sa kasalukuyan, mayroong 550 pesos ang minimum wage para sa non-agriculture, industrial at commercial establishment na may higit 10 manggagawa, habang 525 pesos naman sa may mga 10 o mas kaunting manggagawa at 520 pesos para sa agricultural workers. Ilalahad ng Bayan Panay ang kanilang panukalang wage increase sa public hearing ng DOLE, Regional Tripartite Wages at Productivity Board 6 bilang bahagi ng proseso sa pagsusuri ng minimum wage.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Kinakailangan naman ang Panay Island ng karagdagang 150 megawatts na power plant upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng demand at matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa rehiyon. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines Assistant Vice President at Head of the Systems Operations for Visayas, Aniel Modena, bagamat may kapasidad pa ang mga kasalukuyang generating unit, kailangan pa rin ng dagdag na power generation dahil patuloy na tumataas ang konsumo ng kuryente sa Panay. Nabatid na apat na base load generating units sa rehiyon na karamihan ay malalaking coal-powered facilities. Bukod dito, kumukuha pa ang Visayas na mayigit 300 megawatts mula Mindanao at 250 megawatts mula Luzon. Bagamat sapat ang supply sa ilalim ng normal na kondisyon, sinabi ng NGCP na kailangan pa rin ang karagdagang generation capacity sa Panay upang magkaroon ng sariling power reserve at mas maging handa sa patuloy na paglaki ng demand sa kuryente.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Los 11:46 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national. National.
2: Bilang unahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mass OTA taking ceremony ng 4,125 na bagong promote at bagong hire na education personnel ng Department of Education Region 2 sa Santiago City, Isabela, bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Teachers Month. Ayon sa Pangulo, ang Expanded Career Progression or ECP system ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga guro na ma-promote sa kanilang profesyon. Sa buong bansa, mahigit 82,000 na guro at school heads ang na-promote sa ilalim ng sistema hanggang Setyembre 2026. Binigyang din ng Pangulo na malaga ang papel ng mga guro hindi lamang sa pagtuturo kundi maging sa paggabay, pag-aalaga at paghubog sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino.
1: National.
0: Samantala, iniimbestiga ng mga otoridad ang tinatayang 200 na dayuhan na pinaghihinala ang nagtatrabaho sa human trafficking at scam activities sa mga bayan ng Alicia at Siyay, Zamboanga, Sibugay. Isinagawang interagency operation sa pangunguna ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration at Philippine Army nitong October 2. Na-recover sa lugar ang tinatayang 2,000 na cellphone, mga computer at laptop, iba pang electronic equipment na posibleng may kaugnayan sa mga illegal na scam activities. Gabi lang sa mga sinisiyasat ng mga otoridad ang posibleng paglabag sa immigration laws, human trafficking, exploitation at iba pang transactional crimes. Ayon sa Philippine Army, patuloy ang investigasyon ng mga kinauukulang ahensya upang matukoy ang kalagayan ng mga dayuhan at kung mayroon sa kanila na biktima ng human trafficking o sangkot sa mga illegal na gawain.
1: Todo National.
2: Samantala, pinasagasaan na naman sa prison ng Bureau of Customs ang bigit 1.4 billion pesos na halaga ng mga illegal na vape products na nasamsam sa pinakamalaking single operation seizure ng smuggled vape products. Bilang sa mga winasak ang 3,174 na kahon na mga vape device at pods na may tatak na chillax, lock bar at shift. Tinatayang aabot sa 1.428 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang produkto na walang nakikitang Bureau of Internal Revenue or BIR tax stamps. Ayon sa BOC, layunin ng pagsira sa mga nasamsam na produkto na mapigilan ang pagpasok sa merkado ng milyon-milyong illegal na vape devices at pods bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya ng ahensya laban sa smuggling at illegal na kalakalan.
1: Todo balita.
0: Sa iba pang balita, umabot na sa 714 million pesos ang humanitarian assistance na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa 356,800 na individual o 189,994 na pamilya na naapektuhan ng El Nino sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlawa, simula October 1 ay mahigit 3,400 na barangay sa Ilocos, Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas, Cordillera at Caraga ang nakaranas ng epekto ng El Nino. Namahagi rin ng DSWD ng mahigit 43,000 family food packs at higit 3,600 water containers bilang suporta sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng kakulangan sa tubig at pagkain. May nakahanda pang 1.4 billion pesos na standby funds at ang ahensya bukod sa mga preposition family food packs habang nagpapatuloy ang mga hakbang para matugunan ang epekto ng El Nino. Inaasahang magiging mas matindi ang El Nino hanggang Oktubre at posibleng magpatuloy ito hanggang Hunyo 2027.
1: Todo National.
2: Sa ibang pangbalitang nasyonal, sasabak naman ng Philippine Coast Guard o PCG sa 24th Regional Marine Pollution Exercise o Regional MARPOLEX 2026 sa bansang Indonesia mula Oktobre 8 hanggang 12. Kabilang sa ipadadalang barko ng PCG, ang BRP Gabriela Silang at BRP Tubataha, kasama ang mga tauhan mula sa Marine Environmental Protection Command, Coast Guard Special Operations Force, Coast Guard Medical Service at Coast Guard Nursing Service. Layunin ang ehersisyo na palakasin ang kakayahan at koordinasyon ng mga bansang kalahok sa pagtugon sa marine pollution emergencies, kabilang ang oil spill at mga hazardous substances. Kasama rin sa pagsasanay ang emergency response, rescue at medical support.
1: Todo National.
0: Samantala, nagbabala naman ang Philippine National Police sa laban sa nagpapakalat ng peking balita tungkol sa umunoy school shooting na maaaring magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Ayon kay Police Colonel Allen Reyco, hepe ng PNP Public Information Office, nagsasagawa na ng investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga nasa likod na nagpapakalat ng maling impormasyon. Dinimok din ko ang mga mamamayag at publiko na suriing mabuti ang mga impormasyon bago ito ibahagi, lalo na sa social media upang maiwasan ang pagkalat ng mga hindi beripikadong ulat. Sinabi ng opisyal na hindi magdadalawang isip ang PNP na magsampa ng kaso laban sa mga mapatutunayang nasa likod ng pagpapakalat ng peking impormasyon, lalo na kung nagdudulot ito ng takot sa publiko.
1: Todo National! National!
2: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
1: International!
2: Inundina ng Syria ang pag-atake ng Houthi rebels sa pasilidad ng kuryente sa Saudi Arabia na tinawag nitong malinaw na paglabag sa soberanya ng naturang bansa at sa international law. Ayon sa Syrian Minister of Foreign Affairs and Expatriates, sinusuportahan nila ang Saudi Arabia at handang makipagtulungan upang maprotektahan ang seguridad nito. Nananawagan din ng Syria na agad nang itigil ang mga pag-atake at pag-target sa mga sibilyang pasilidad at banal na lugar.
1: Todo International.
0: Samantala, umabot na sa 500 sa kabuang 3,700 na high school sa France ang naapektuhan na nagpapatuloy na protesta ng mga kabataan dahil sa umano'y kakulangan sa mga guro at pasilidad sa mga paaralan. Ayon sa mga ulat na uwi sa sagupaan sa Riot Police, ang ilang demonstrasyon na habang may mga lansangang sinunog at humigit kumulang 100 na paaralan ang nagtamo ng matinding pinsala. Naitala rin ang 117 estudyante at mahigit 65 na kawani ng paaralan na nasugatan, kabilang ang 40 school principal. Samantala, isang 17-anyos ang naaresto dahil sa umano'y tangkang pagpataya sa isang pulis. Nagsimula ang protesta sa Paris at kumalat sa iba pang lungsod, kabilang ang Montpellier, Nantes at Marseille.
1: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang
2: pagkakataon na makahakot ng mga medalya ang mga atleta ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2026 Asian Games ngayong Oktubre 3. Kabilang sa mga sasabak ang Blue Girls na makakarap ang Chinese Taipei sa bronze medal match ng softball. Habang maglalaban naman sa ikalawang round ang ilang atleta sa Jiu-Jitsu. Nakatakda rin lumahok ang mga Pinoy sa equestrian, golf, rhythmic, gymnastics, paddle, rugby sevens, taekwondo, volleyball at wrestling. Bidang sa mga inaabangan, si Brianna Labadan sa individual all-around final sa rhythmic gymnastics. Habang haharapin naman ng Alas Pilipinas ang Kyrgyzstan sa men's volleyball classification match para sa ika-13 hanggang ika-14 na pwesto.
1: Balitang sports.
0: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista, agaw pansin ngayon ang bagong Instagram photos ng actress na si Catherine Bernardo. Makikita sa kanyang photos ang kanyang stunning look, ganyan din ang kaseksihan ng actress. Marami namang netizens ang nagpaabot ng magandang mensahe bilang paghanga sa confidence at ipinapakita ngayon ni Catherine.
1: Balitang showbiz.
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo balita.
2: Inalawag ng Department of Labor and Employment or DOLE ang tupad program upang hindi lamang pabigyan ng panandali ang trabaho kundi makapagbukas din ng pangmatagalang oportunidad sa trabaho, negosyo at kita para sa disadvantaged workers. Sa dalim ng Administrative Order Number 339, Series of 2026, iuugnay ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa job placement, skills training, puhunan para sa negosyo at edukasyon at mga oportunidad sa blue ink economy. Kabilang sa target ang mga kabataan at first-time job seeker, displaced at underemployed workers, informal sector, mga apektado ng kalamidad at pagsasara ng negosyo, pati mga katutubo at komunidad sa baybayin at pangingisda. Sa ilalim ang mga benepisyaryo sa assessment at profiling upang maitugma sa angkop na programa sa tulong ng TESDA, DepEd, BFAR-LGUSA at iba pang katuwang ng ahensya.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, maaaring magdulot na malubang pinsala sa atay ang labis at palagi ang pag-inoma ng ala kabilang ang fatty liver, hepatitis at cirrhosis at pagkakapilat ng atay. Ayon sa mga health expert, maaaring magsimula ang pinsala sa atay kahit wala pang kapansin-pansing sintomas ang isang tao. Kapag nagpatuloy ang labis na pag-inom, maaari itong lumala at mauwi sa mas seryosong sakit sa atay. Dahil dito, binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-iwas sa labis na pag-inom ng alkohol upang mabawasan ang panganib ng alcohol-related liver disease at iba pang komplikasyon ng kalusugan. Mahalaga rin ang mga pulisiyang naglalayong protektahan ang publiko laban sa pinsalang dulot ng alkohol, lalo na ang mga kabataan at iba pang vulnerable groups. Sa bawat pag-inom ng alak, mahalagang isaalang-alang ang magiging epekto nito sa atay at sa pangkalahatang kalusugan.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:50 ay uchi na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 83 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: Acțiun! Toto! Acțiun! Toto! Acțiun!
1: Ay, kayo tradlaw, Banwa, Itakalibo, may kayo tradlaw, Provincia, Taclan, welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, it programang Todo Action. Nagkarugad daw kita, Ita Sabado, Pitcha 3 na kita, Banwa, sa Bugan, Ita, Oktobre, Dagon, 2026.
0: Todo Action. Para sa
1: kapakanan, kapag may oras na ng barwaro kagapag-abi-abi, agapag-apadamyaw, itamay kagahapon, agapag-pagpamati sa ato niya mga suki nga tagapag-amati.
0: Aksyon!
1: Sa kabilugan nga banwa at nakalibo, kabugusan nga probinsya Taclan sa kutob ko magabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon ng edisyon ito ato nga pag-ililibar, wako gigkinyo banwa, ang pag-welcome, pag-apadamyaw, itamay layad nga udro adlaw. Hoy, kamusta sa ato niya mga suki nga mga tagapag-amati, kapinggit sa mga nakatutok, magkaroon ka nga mga panyempo. Kakabay, nawilangin, okay, banwa. Ruaton nga adlaw ita Sabado na sa aton naman katodo kapingit na sa mga nagkatutok magkaroon ka nagabaga panyempo araw iba magkaroon nagapupaway na after ita pagkatapos ita panggaba na mga katodo kapingit na sa aton yung mga uwa itrabaho wat opisina ama katodo kay adlaw ita Sabado tiyempo ita paggabada na ita aton nga mga kaigmang huran. Sa gihapon na grabe kasing karong tiyempo, init itadlaw, yes aton sa Banwa Itakalibo. Now, kabanaman na pila ka mga Banwa nga sa Kopitaton na probinsya kala Itakan, magkaroon kagadlaw ita Sabado. Nakailabas na kita. Kung uwa pa, hay parehas kita, nawa pa man kita, nakapatigayon ita pago ilabas.
0: Aksyon!
1: Sa ito na naman negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market. Welcome naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ito naman katodo, sa ito naman bulantero, Banwa, nagkatutok na magkaroon ka naga ultra-adlaw. Okay, magkaroon ka naga mga pangoraso, nagpupaway doon iba na ito naman negosyante. Na matapos doon masako man kainang mga inoras itagahon. Ay magkaroon, siyempre makarelax-relax pa man kaya hindi pa masyado aburong customer magkaroon. Especially sa ito naman mga merkado publiko kapigid diya sa aton sa Banot Kalibo ang kamanaman na pila ka mga Banwa nga sakop itaton nga probinsya kra Itaclan. Sa aton ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ay ita aton nga Banwa Itakalibo kamanaman bilog nga probinsya Katakan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals no iya sa aton sa sentro ita Banwa Itakalibo ang magkaroy ka nga mga pangorazo nagapupaway na ton nga mga drivers na nagapupanilong magkaroon ka nga mga panyamporong iba nagapatigin ka na Banwa itapago ilabas sa pila ka mga karindirya no iya sa aton sa Banwa Krita Kalibo na ka ba naman no sa aton nga mga terminal sa eastern nga western part ko aton ka nga probinsya asamtang nga watuat ita pasahero magkaroon ka nga mga pangorazon nakabo kita magkatodo no nga mga igmangod mga drivers Banwa nga pabot kong sentimento mga katodo sa hina no nga pasahero magkaroon ka nga mga panyampo adugangan pa no itray nga paglubo ita presyo akong krodo ag gasolina iya sa aton nga probinsya Itaclan.
0: May balita, may aksyon, Toto aksyon.
1: Sa ato nga mga katodong nagapamatiman sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas yung iba nagadigamo pa sa kusina kung andakon ng mga panimagay sa mga pa'y na nakailabas ka mulang bahala magapreparariti nyo nga pinagahon magkaroon ka nga udto kay kami man dumagatod kinyo itapila ka mga balita na no, ginagkaganabo iya sa aton sa Banwa Itakalibo ang gabilog na probinsya Kataclan ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililibang. Sarangga mo katodo nga makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pag-ililiba magkaroon ka nga adlaw pwede ka mo makatodo nga makapadagay tinyo ka nga mga mensahe mag-comment gidyamang now sa amon ka nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay ato ang gidon nga pagatawat liguan no sa kabilugan ko aton ka nga pag-ililiba. Oh yes, ato kagapagpangalagad no, sa Sabado nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
0: Aksyon!
1: Aga siyempre magkatodo, hindi git pagkalipatan no, nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabu na to no, nga mga katodo rin magkapamati maka-update sa pinakamaga balita na kapinggit sa mga balita lokal ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon!
1: Aga siyempre magkatodo para nga maging mas updated gid ka mo no? Sa managa kanabo sa bilog naton nga probinsya kra Itakan. Paki-palo no? Doon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic na every time nga may ina nga mga news and public affairs program, may mga breaking news nga gitatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo nita notification agod no nga mangin mas updated gid kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Gani pakipalo, pakilike, aga pakishare ado aton nga pagililiba sa Sabado nga edisyon kita aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodek Ragapala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa, no? Hasta launa y media magkarog kagahapon. Pagaibang kita siyempre taton ng mga todo reporters na ang nagka-standby, no? Sa anda kong tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Magkatsa kita banwa, no? Itapilag kabaga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Mga biktima at insidente, aksidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton na probinsya. Ako nagkataliwan ko ng mga inoras, no? Sandig ka mga katodo sa pila kabaga police reports, no? Mga ginrespondian. Ako aton ng mga kapulisan. Kay kung may nakarama katodo ng mga magagkuhan, nga insidente banwa ginaguntad sa bilog naton nga probinsya at Aklan. Aiga ba siya daron? Itaton ng mga todo reporters daw sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba makarong edisyon it aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
1: Ya banwa sa itong pag-ililiba sa itong kagapala tuntunan makarong karang hapon pila sa mga balita nga itong pag-atrataron pag-atawat ligwa sa itong pagpagayag makarong kay edisyon it aton nga pagpangalagad. Agin na pabutya gabanwa no ita aton nga lang transportation office mga katodo ang rumpila kabaga motorista drivers ang mga katodo nga maimbulbar sa raykra nga mga pedestrian lane na accident or incident banwa hay sarang ang mairibok ruanda kro kabaga driver's license mga katodo asandig kara banwa sa ginpapanaog nga mimo ita aton nga LTO particular Norodek nga mimo random number MBL-2026-229 mga katodo nga ginpapaguwa mga katodo nga rong katuyuan ay mabawas-bawasan dundaya kara nga mga aksidente ang nagakanabo banwa especially no sa aton nga mga pedestrian mga katodo nagatabok no sa Rodek nga mga pedestrian lane mga katodo kapingin sa aton nga mga karsadahon no kay nagliligad kara banwa nga mga Domingo hawis nga mabuk kita nga mga encounter ang mga aksidente banwa gagatabok sa pedestrian lane aron dai kra makatodong hasusunggaba no itapila naton kabaga motorista asoray kra makatodo roray kra gamimo random nga gipapagawa itaton kagalan transportation office makatodo kay once nga mapamatud-an banwa itaton kra nga LTO ay pwede sa drama katodo no ma patigayon ang mabawian kra ita driver's license kay di ka na nakasad magkatodo sa Rodek nga improper person to operate a motor vehicle under sa section 27A kung Republic Act 41361 no mga katodo aray ka na namangin basihan no sa pag-rebook ko pila ka mga driver's license ang kaso banwa nga may ina ka nga mga insidente particular no Rodek nga mga pedestrian lane related incident ang magkaganabo banwa sandig sa Rodek nga memorandum number MBL-2026-229. So tataron ta banwa no sa aton kagapag ililiba no sa aton kagapag pangalagad daw kay bisan niya sa aton kaga probinsya Takan kapara sa number ta kaina magkatodo kagabo na kaga mga aksidente sa aton mga national highways ang makaroday kara banwa nga mga senaryo kung matandaan nyo ganin di kato sa may party ta barangay istansya aming ko kapilang beses na to banwa nga may aksidente to nga una to rato kaga istudyante ang kinalagad to banwa itali kaga bihikulo magkatodo and then nasundan pagin naligay ka Domingo araw day kaga security guard backyard, itry ka naga eskwilahan mga katodo. Away nga nagamanto, itry ka naga trapiko, nagaalalay sa pagpatabok. Saray ka naga estudyante banwa, nagatabok. Saray ka naga pedestrian lane. Arong muntikan naman to mga katodo, nga inarado, itry ka naga sang kamotorsiklo. Mga katodo, no, nga natabuya sa aton sa banwa itakalibo. Pag nagligad ka naga magandadlaw, no, may unaman nga reported. Yes, aton karon niya may Jaime Cardenasin Avenue, no, particular. Adi karon sa pedestrian lane, sang kapribado karaga eskwilahan. Sa mga katodo, ronday karaga insidente.
0: May balita, may aksyon, toto, aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin, pila pa karaga balita sa aton niya pag ililiba, makaroon karaga hapon.
0: Aksyon.
1: Yabanwa sa aton nga pagpangalagad, no, sa babot karaga adlaw, ita Lunes, October 5, mga katodo. May pila kita kabaga espilahan mga LGU banwa nga sa aton nga probinsya Cataquen ang nagapapagawa magkatodo ita EO rong tagsa kabaga alkalde ang pagkansilar anay itray kraga klase sa mabot kraga adlaw ita Lunes sa mga katodo para tauan ita hugada ro aton nga mga manugturo sa nato kraga Teachers Day no sa mabot kraga adlaw ita Lunes. Okay, kabo naman mga katodo nga makabanwaon na naton nga nagapagawa na itanda karon nga mga EO kahapon karanga adlaw mga katodo. Una yan ito karanga nagapagawa no ro akon karanga banwa ita batan no nga may matawan man ita chansa mga katodo ro aton kang mga manugturo nga manging kaibahan do anda kon nga membro kara ita pamilya mga katodo no sa karanga pag silibrar ko nga Teachers Day sa mabot karanga adlaw ita Lunes daw so mahaba karanga bakasyon no ita aton nga manugturo no mga katodo makaroon karanga Domingo. No, kaya hasta pa ita Lunes no, nga wakil ta klase gani mahababa mandong tiyempo ang makaibanan daro ang dakron nga mga miyembro it pamilya.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin, pila pa ka magabalita sa ato nga pagililiba magkaroon ka nga hapon. Araw dahil ka na magkatodo, no, nga gimpabot ka ato nga concern reklamo magkatodo sa sangka barangay. Now, nakaroon sa banwa ka na talibagaw, kay hindi na natapagmensyonar, no, araw dahil ka nga barangay. Now, mga katodo, kay may una ka nga concern, may kantanan. Now, sa gihapon, sa ginapabot siya nga wagid, or hindi eksakto nga pag-implementar. Now, pagpatuman, itry ka nga 20,000 pesos ang educational assistance no under sa bawat barangay makikinabang program. Ako aton kalaga presidente mga katodo nga kung sasiin may pila ka mga concern nga gimpabot katon iya no sa aton na pagpangalagad ay di na ito mentionar noro de kalaga barangay ka mientras tanto nga hindi naton mabuo aro ray karang linya no or side itray karang puno nga barangay sa sangka barangay una karon sa banwa karatalibakaw mga katodo. No, kay di ka rin, no, ginapadaga ka ton, do, di ka rin reklamo, mga katodo, no, yes, Radyo Todo, banwa agad di ka rin, arong pila ka mga concern, nga gusto ka rin ipaabot, mga katodo, aron di ka rin distribution, ako nga PBBM Scholarship Program concern, sa rin ka rin barangay, kama naman, doon pila pagid ka mga concern, sa rin ka rin barangay, no, kay Sunday, di ka rin banwa, sa rin ka rin implementation kong 20,000 pesos ang BBM Scholarship Program mga katodo, lima ka mga concern di ka lagi na pabutsag mga katodo ng rungin pati gayon allegedly nga natabo no, nga meeting ay una agin pati gayon sa bagay itry ka lang kapitan
0: aksyon.
1: No, mga katodo, agad ka lang, kaabo pa, imbis man nasa mahilo nga lima, roday ka lang nga dapat nga beneficiaryo, aman, may iya ka lang mga allegation, banwa, kapin 21, kabaga estudyante, that's why gusto nato nanay, no, nga ipaabot, mabatian, dong side, itry ka lang nga natungdan nga punong barangay, antes na to, no, imensyonar, no, mga katodo, roday ka lang nga concern, agaging pabot ka ton, iya sa ton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon,
1: Todo, aksyon. Ay makatodo ra pila ka mga balita nga to nga pagatawat ligo pagatataron sa to nga pagililiba makaron ka nga hapon na sa pagpagayag na ita programang Todo Aksyon sa Sabadong edisyon ita anton nga pagililiba.
0: May balita.
1: Sa gihapon na padayon ko makatodo no nga makapadagit inyo ka mga mensahe. Pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa to nga pagililiba makaron ka nga hapon. Kaya ato gitong pagataw at ligwa no sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag iya sa ton nga pagapangalagad. Mga imbuka dari panwa nga minsahe nga gipadaga sa ato gagapagililiba happy viewing na kay Migo Carly Torne Santiago. Una sa ato nga mataga isla Carita Boracay kay Debro Russell Senyeres. Sa kay Papang Sunny kay Madam Sally sa Senyeres family no sa Barangay Yapak. Action! Aga una no sa may barangay baybay sa Banwa Karatangalan may gigay nga pagpamati. Una kada pareng Romel Kahilig sa Manok-Manok proper sa mga taga cargo port. No sa ato yung mga truck driver una no nga nagauwi labas makaron sa karinderya ni pareng Romel. Aga ibahan no si Pipoy John Paul Argilias maayd ayad gid nga odtra adlaw. Action. Happy viewing man kay Ma'am Elizabeth no sa Germany. Good morning no kay agawon makaron sa Pongso Germany. Action. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand, happy viewing. O naman kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai, kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no, o naman ko ron sa Hong Kong, no, nagapamati. Ayos sa ato gagapagpangalagad, no, sa ato ng mga Canon OFWs nga always good nagamonitor sa ato ng pag-ililiba. Hola kay Sir D.R.B. Dion Villaruel, no? Nag-monitor sa Barangay Tambak sa Banwa at New Washington. Aga happy, happy birthday, no? Kay Kapitan Alex Reyes Villaruel na ita Barangay Tambak sa Banwa ita New Washington. Oh, happy, happy birthday da kay Kapitan Alex Reyes Villaruel na ita Barangay Tambak, no? Sa Banwa at New Washington. Doon pagpanamiyawalin, no? Sana kron nga guwapo nga igbangod no kay Sir DRV Dion Villaruel no na kron sa Barangay Tambak New Washington. Kay Check Boy Jan Delmar Garingalaw sa ako nga makasimanwa una sa Banwa Itnabas maidigig nga hapon. Una sa kay Atong Oreta, good afternoon no kambal no nagapamati sa ato nga pag-ililibam. Kay Madam Diding Ridlin Liserio sa ato nga mga kaapin sa isla kay Taburakay no sa Liserio Bindulo Compound. Nauna sa Kanday Kagawad Dali Bibindolo, good afternoon. Na sa gamata sa pagtutok sa atong kagapag-ililibang. O naman sa atong mga negosyante sa Uyotrong kay nung Woody Navara, good afternoon. Likewise kay nung Ili Navara sa May Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsa Restaurant. O naman kay nung Harley Ditumas sa Harley's Bindungguan, no mga katodo. Kay paring Unyok Junior Lente sa Nyubuswang. No, kay paring Junior Relente, no mga katodo ganagapamati. Kay Master Noni Nicolás Sanelas Eteri at kay si Richard Gino Ambito. Arungga po nga principal it Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Una sa Banwa Ita Balete, no kay nagapupaway mandama karon kay Wana Ita Klase. Na may gigahapon na may gapagpamati. Siyempre una kay pare ko Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Barangay Bacausur, no Kalibo ang nagamonitor kay paring Joffrey. Ako na no sa kay Tatay Freddy may naging kahapon na nun. Sa kay Migo Bongsualog sa Capitol, good afternoon. Likewise kay Bro Yulio Garbo sa Mataga Global Paint di ka na sa Purok 5 sila Sernag RG Paint. Una sa Barangay Lagin Banwa West Noman siya, no una kanday sa Tagana no kay Sir Dante no kay Ma'am Ruth Garbo, happy listening. Aga sa ato ng mga miyembro ita Malay Municipal Police Station Station Drug Enforcement Team no kaday Master Sergeant Teddy Dalisay maayad ay gigapagpamati. May mga hapon na sa maalwan niya mag-asawa no kay Sir Ramon at kay Mamaymay Munja. Una sa Munja Di Manuel Family sa Barangay Bagto Lezo. Sa mga taga Rocksken Motor Parts, happy pamati no kay Jamjam Andrada. Sa mga taga RKU kay Ukay una sa Poblasyon Lezo. RKU kay Ukay sa Kulasi Antique sa Sibalom Agbar Basa. Kay Ipe una no mayiging nga pagpamati ag mayiging hapon kamusta? Aro adlaw karang Sabado no sa aton nga mga taga RKU kay Ukay. Ang nga monitor magaron no sa aton karang nga Facebook Live. Kay Sir Jeffrey Kawal ang nga monitor sa Katiklan Public Market. No, nagapamati gid makaron no. Gabigi ko no sa anang gwapo. Ang inaanak nga si Sister Labas Tera. Aksyon. Una kay Nini Ninya Silva Pukid sa Barangay Briones Kalibo. Mahig nga hapon aga mahigig nga pago ilabas. Una. Una kay Ampo Dono Prebanjola sa Barangay Union sa Banwa Kretnabas. Good afternoon. Nagapamati magkaroon karagay mga panyo Ampo no sa atong kagapagiliba. Pilambuan naman kita no wala kabalik una sa nagkaroon nga area. No, sa Barangay Union sa Banwa Itnabas.
0: Pag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
1: May 39 minutos banwa na nakataliwan sa oras kara ita. O 29 minutos nakataliwan sa oras ita alas 12.
0: Aksyon.
1: Oras mga katodatod kinyo na ita more power probiotic 8-in-1 copy mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. No? Nga ni sa ato niya mga katodo, sa ato niya mga imangod kapinggid, no? Sa mga mahilig magkape, dapat hindi lang kamo, no? Basta-basta nga kape. Dapat sigado na ito niyo kape nga, ito ginaino, mayroong kape mga katodo nga may una nga binipisyo para sa ikamayan itato niya mga kagawasan. Binirekomenda ginamuro pag-inom it more power probiotic 8-in-1 copy mix. Kaya mabu na ito niya mga katodo nagpahayag, nagpabutyag, kung ano ka-epektibo sa anda nga magawas umpisa ka Sunday nag-inom it more power. Kaparas gid ni Auntie Jesse Marte nga sukit more power ang nagapamati gid makaroon no sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwat Kalibo. Okay, after ko ita program, ihapit ko man do anak ron nga order no nga more power no ni Auntie Jesse Marte. Maailagig nga hapon ag mayagid nga pagpamati. Aton banwa nga pagpanumbalik ro ta nga pagdetalye aton nga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmangod, balikan naton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
1: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. DTX 500.
7: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka kon.
8: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
9: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
10: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumi

0: pag-iisip ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Pagpagana sa panangalingan, aksyon ay balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Alik sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 43 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
2: Todo, aksyon.
3: Hoy, happy viewing sa uman kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no? Aginatamyo na git ita, happy, happy birthday. O anak ro niya gumankon kay Margie Paderas ang nagasilibrar it ana nga kadlawan makaron karagadlaw ita Sabado. So happy birthday kita sa gumankon, no, ni Ma'am Jane Malian Kimpo, no, nga nagamonitor makaron, no, iya sa aton karag pag ililiba sa aton karag pagpangalagad makaron karang hapon.
2: Aksyon.
3: Aga happy listening nga kay Sir Aladino sa Olda. Junior, una sa Banwag at Libakaw. Siya nagkasal ka principal, sir, sa Alfonso 12 National High School.
2: Todo, aksyon.
3: Nagpamatigid, no? Magkaroon ka nagpagapan yung puro akong gwapo anay, no? Nga maestro it high school. Pero magkaroon school principal, no? Nagkaroon sa Alfonso 12 National High School. Kung hindi kita magkasagat.
2: Todo, aksyon.
3: Kaya kaina, agahon pa mo nag-chat ka to, no? Akong da nga maestro, no? It high school. No, una sa Solido National High School, no, sa Banwa kara Itnabas, pero magkaroon iyaw timo, no, sa anak nga pinalanggang Banwa, no, ita Libakaw. So magiging papabati ha, kay Sir Aladino sa Olda Junior.
2: Aksyon.
3: Kasama na kay Madam Noemi Santa Maria, no, una ko sa Dubai, no, aka Bukol Queen nga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba.
2: Kapag may balita, may aksyon.
3: Mabuhay ka kung baga gagahwat, itarpe ka tiyempo, agod mag-umpisa, mag-invest, hindi mo gano'ng kinahangan, it formal nga gambong iba pa nga bank account, o kung milyon na kwarta, ro kinahangan mo gang hayro cellphone mo. May picture Gcash nga ginatawag nga G-Stocks PH, powered by AB Capital Securities, agpaagi ka ra, maka-invest ka sa Philippine Stock Exchange, bisan may 500 pesos ka lang. Makaristo ka mismo sa suot it app, gani hindi mo yon kinahangan nga mag-download it iba pang broker app. Pagkatapos nga ma-verify ro account mo, pwede mo i-fund ro trading wallet mo direkta halin sa GCash wallet mo. Walang transfer fee. May access ka sa sobra 280 ka mga listed companies. Kung interesado ka sa dividends o kung gusto mo mag-try, mag-invest sa IPO. May IPO meter man sanda nga makapakita at real-time availability. Ag para sa mga bag-o pa lang sa pag-invest, ag medyo na handlok pa, may una sanda nga starter pack ag mga educational guide nga pwede nyo tunan. Pwede man kamo nga mangutana sa Peracos ro EI Financial Assistance para sa mga tips party sa pag-invest. Pero dumdumaro pag-invest may kantanan nga risgo o wait garantiya nga maabo ro imo o mag-abo ro imong kwarta. Gani mag-research anay ag siguraduhon nga naintindihan mo ro imong ginasudlan nga investment ag ro imo financial goals. No? Gani sa haom, no? Nga paabuon ro andak ro nga kwarta mo paagi sa investment, i-open mo gang ro GCash app, itap ro stock sa PH ag mag-umpisa bisan maisot yang nga investment. Mas naging madali ro pag-invest daw pariw yang itpagpadaga it takes. 500 pesos yang ro minimum nga kinahangan para makastart. Hindi mo kinahangan nga mag-download it iba pang app o kon magbukas it separate bank account. Pero syempre, aton man nga tandaan na mga katodo nga ro investment hay may risgo ag wait garantiya nga tubo. Powered by AB Capital Securities Incorporated.
2: Kapag may balita, may aksyon.
3: Yan ka magkatuloy sa pagataw ita ligwa, no, sa pila ka mga balita. Gato nga pagataw at ligwa, no, pagatataron sa aton na pag-ililiba. No, sa aton nga pagpangalagad, no, iya sa Sabado nga edisyon, ita aton nga palatuntunan.
2: Kapag may balita, may aksyon.
3: Iya sa aton nga pag-ililiba mga katodo, no, kay Ginpabutsag, no, ita aton nga Land Transportation Office, no, mga katodo. Nga sarang, no, nga ma-revoke or mabawi ruray kag mga driver's license. Na mga katodo ita aton nga mga driver, na mga katodo nga maimbolbar, no, sa pila ka mga aaksidente, no, particular sa aton nga mga pedestrian lane. Na mga katodo nga may una abi karang masunggaban ng mga pedestrian, you know, nga nagatabok sa pedestrian lane mga katodo.
2: Aksyon.
3: No, kay iya sa aton sa province na kan, especially iya sa aton sa Banwat Kalibo, kaabo na nga mga aksidente. No, nga nagkaganabo mga katodo iya sa aton kay Banwat Kalibo, nga sa Gyapon, maabo kita nga mga motorista nga bisan baga nakikita, no, nga may una na karang nga pedestrian lane, wagid baga no, naga minor, that's why nga nagaguntad ko na matrunday karang mga aksidente. Akapinggid no sa aton ng mga printing ra it mga eskwilahan iya sa aton sa Banwa Itakalibo.
2: Aksyon.
3: No? Mga katodo ra karo mga aksidente garaga kadabo. Kay raton karon nga Land Transportation Office mga katodo na no, nagpapaguwa no it rekrang name random number MBL-2026-229 na no, mga katodo ang sandig karabanwa no, sa pagpabutsyag ni Assistant Secretary Marcos B. Lacanilao. Ngarong katuyuan ka ng mga katodo ay siyempre sa rekrega mga aksidente nga di karado nga nagakaganabo na no, nga para masiguro banwarong kaguwasan na itapinan nanton ka mga kaigmanghuran na no, mga katodo parang kaparti man da ita rekrega protection no o safety itaton ka ng mga igmanghod no particular banwa sa aton ko nga mga kaigmanghuran nga mga nagatabok sa rekrega mga pedestrian lane naton. Na no, mga katodo.
2: Aksyon.
3: Ang kapalias na dimensyon na takaina mga katodo nga iya sa aton sa Banwat Kalibo, Awermando. Atanan nga kaabo na karagang mga aksidente no, samba na to, doon na to sa may part ka na ita barangay istansya nga may istudyante ito mga katodo nga apisar. Daw no, ginakita na nga nagatabok mga katodo, kinagadkad no, itry ka na nga bihikulo. Ako nagtaliwan karon nga mga binugan, no? Iya sa aton sa Banwa Kra Ita Kalibo.
2: Kapag may balita, may aksyon.
3: No, kay maabo bigyan po kita, no? Ng mga motorista nga sa Gyapon, sa Lamba na ton. No, nga kung magkapatagagan, baga kung anda, kung mga bihikulo, like rato kay mga motorista, no? Mga motorsiklo na gamaniyo. Apisar, no? Nga nakita na nga may una karon nga pedestrian lane. No, may kunta, may tao man o sa uwa, may nagatabok o sa uwa, magkatodo dapat. Nagaminor na kita, no, nagabawas na kita, no, katon kagapagpadagagan para if ever, nga may una ka na magkatodo nga gulpi, no, nga magtabok, naton nga mga igmanghod, hay maaboyd na to, no, nga maggunta, doon tayo kagapila ka mga aksidente.
2: Aksyon!
3: No? Mga katodo, no, especially, iya sa aton sa Banwa Kalibo, kay iya ra Banwa, no, masami may mga makarakaraga mga senaryo, no, nga nagakadabo Banwa, iya sa aton kagapag Banwa Kalibo, particular, no, sa like nagapila ka mga lugar, no, sa mga prente ka natin iskwilahan, no, nga may una karoon yung mga pedestrian lane, kung naman, iya karoon sa may prente nga ita provincial hospital, pero masami abi nga may una karoon banwa nga mga aksidente, nga nagakanabo, hay una di karoon sa may part ita barangay istansya. Likewise, iya sa may part ita Jaime Cardenasin Avenue, mga katodo, sa sangka pribado nga hospital, no, nagakagunta doon tayo karang insidente, kay naligad to, di nagaganan to, ni mabanwaro, raya ka lang nagatabok sa pedestrian lane nga sinunggaban to ita motorista nga uwagid ka na banwa ita pagbalik na to baga no matapos to nga anak ka lang mahagip pero dahil ka lang nagatabok sa pedestrian lane.
2: Todo aksyon.
3: Okay, sandig mga katodo sa raya ka lang memorandum nga gipapagawa it aton nga Land Transportation Office mga katodo nga kung may una nga bastante nga rason mga katodo nga mapamatud-an ngarong pagpadagagan ko imo karo nga bihikulo sa gakyan na no, hay magatao ita piligro sa part aton ko nga mga kaigmanghuran especially no sa aton nga mga igmanghod agmabutang no sa agang-agang like ma kwanabi no makaangkon kra ita pila ka mga kasakitan lastro sa anakron nga party kra ita gawas ag rumpi na ka worst kra kun matabo pa nga madugaan ka na banwa, itry ka nga kabuhi.
2: Aksyon.
3: Na mga katodo na insigidara nga i-dokumento na mga katodo agod nga mapaidagom sa investigation ag ma-aksyonan banwa na ita nagakaigo ka no, nga tagatapan na particular dong investigating office na ita ato nga Land Transportation Office.
2: Todo. Aksyon.
3: Mga katodo, aksyon. May kaantanan no, sa ray ka nga nag-exister nga administrative investigation procedures na mga katodo nga ginapatigayon ita aton ang LTO.
2: Toto, aksyon.
3: No, dahil karaban, warong gin pabutsag, no, aga, paagi di karaban, wa, aing kaso, nga, mapamatudan, no, mga katodo, nga may unagin abi, karagagasaypanan sa party try, karagamaga drivers, no, mga katodo, hay, pwede ra yun, no, nga ideklarar, nga improper person to operate, no, mga katodo, ita, motor vehicle, rong tanan nga mga motorista, nga maimbulbar sa idagom, akong Section 27, akong Republic Act number 4136, mga kaabyanan. Na daya ka magkatodo sa digno sa pagpabutyag. Na itaaton karon nga Land Transportation Office nga dayar mangin rason na mga katodo nga pwede nga bawion or i-revoke or revoke nga mga driver's license mga katodo. Saray ka nga pila ka mga naiimbolbar no masangkot no sa roday karagabaga insidente sa anton karagabaga karsadahon mga katodo especially sa anton karagabaga mga pedestrian lane.
2: Toto, aksyon.
3: Sa idagong itay karagabaga memorandum mga katodo gina pabutsag no mga katodo nga like roday karagabaga mga pedestrian na to no roday mga igmanghod na to no nga nagapanikangon nagatabok sa anton yung mga karsadahon. No, mga katodo, kaparti di kararong mga unga, senior citizens, person with disability, or PWD, ag ruday ka na mga katodo, no, mga gagamit, itry ka na wheelchair, saklay, no, mga katodo, ag iba pa, no, nga mga mobility device. No, daya ka na mga katodo, rung pagpabutsag, itaton nga Land Transportation Office.
2: Toto,
3: naman namin na yung mga katodo no, para at least madisiplina na ton, no, rumpila na ton ka mga motorista. No, nga sa giyapon mga katodo, uwa agit baga, no, naga-observar. No, kay may unaware giyapon, no, nga mga motorista. No, mga katodo nga apisar, makitaan mo mga yok, pagang kita mo na nga may una na karabanwa nga pedestrian lane, hay, uwa agit baga giyapon, naga minor, unamat nga ni, ikaw pa nga nagatabok rumagain. Wangutan ka pa, singgitan ka pa to mga katodo. No, one time mo iya sa may prente nga ita provincial hospital kita na gid no nga kabo-abo na naga sinyas na rung traffic enforcer no nga stop na kay may nagatabok mga katodo kay kibahan kita sa nagatabok that time no atag matabor to karanga akibot amo naga pundo na rutan umuberte kay pundo raya karanga four wheels no mga katodo ba usumingit pa
2: to action
3: nagpangnuway pa to sa bagadaga. Nagatabok mga katodo, swerte lang kay iwa agin ita plate number nga habuo sa to karaga vehikulo mga katodo. Adaya mga kararong pila karaga senaryo no, nga nagakadabo. Aka pinggid no, sa anton kang makarasadahon nga sa giyapon, wagid no nagaobserbar. Ita eksakto karanga pagmaniho, mga katodo, rumpila na ton ka mga drivers. No, hindi man tanan na kay mabu mata mga katodo nga mga driver no, mapamotorsiklo man, mapapour wheels, no, mga katodo, kung nag-obserba, naka-intindi banwa. No, kay kabuan na bingin nagkakanabo, like, rin tayo ka mga kaskasiro na ton, yung mga driver.
2: Toto, aksyon.
3: No, mga katodo, ang kama naman, ruray ka rin mga kunsin o pabagarong kumpleto una sa violation. No, huwag ka ita driver's license.
2: Toto, aksyon.
3: No, mga katodo, huwag ka mga registro rin nga motorsiklo.
2: Toto, aksyon.
3: At kung sino, kaya mga katodo, nga huwag ka rin kaagi seminar. No, mga katodo, sa aton karon nga Land Transportation Office, sa pila ka mga driving school, no, para ka baka buo ka, itry ka mga driver's license, hay doon pa nga ni mga katodo, rung nagpatarasa pag-abo sa aton kang makarasadahon.
2: Toto, aksyon.
3: No, mga katodo, that's why nga tama man ka-importante, no, nga madisiplina. Ang ba tayo ni nagliligad, no, mas pabor kita banwa, nga kung adlaw-adlaw, may una kita ng mga enforcement team sa aton ng mga national highway, sa aton ng makarasadahon, nga nagabantay no kay kumbaga makahambay ka nga parang safe ikaw no sa karsada no kay papano nabawas-bawasan do raya karaga mga pasaway aro mga kaskasero ang mga motorista mga drivers nga kung makapadaga ganito ay kang mga bihikulo pag-ao mo tabagay mingko anda karo karsada no nga mingko na hadlo karaga ba ulihi no mga katodo ay naga-overtake una ita agang-agang. May una ko na itong amat mga katodo nga ma-overtake mo tapos ay gulpi man maliko no nga una malaglimaw sa unahan no maliko mga katodo rumpi lang ka mga sitwasyon kun amat ang aton karangin na-obserbaran mga katodo Nao ka pinggid no sa aton kag mga national highway.
2: Todo. Aksyon.
3: No, dayon ka raban warong apila ka baga kanabo amat nga ginasilan baga no nga nagakanabo rum pila ka baga aksidente. Nao nga nagakanabo ka pinggid sa aton karon nga mga national highway maka todo. Bukod niya mang itiya sa aton sa probinsya Katakan. No, pero ra ikalabag ka todo nga mga kwan, mga nagakadabo lay like sa aton kag mga pedestrian lane. No, mga katodo, itama ra ka importante no nga maintindihan it aton nga mga igmangod. Itaton kag mga drivers mga katodo nga mag-obserbar na kita. Especially sa kag mga prente ita eskwelahan kay di ka ragit abira masami no nagakatabo. Aro ra ikalaga aksidente kung madumduman na turo. Rato ana, I think ginrebook banto banwa ita aton nga transportation office norong driver's license sag sa umarado man to sa sangka estudyante no nga grabe ta nga nirong ginyuduran to itray kraga bihikulo sa kraga estudyante banwa na karon sa may istansya elementary school.
2: Aksyon.
3: No aghaus ka na sundan paron ita pila pa kraga aksidente bukod niya mang ituna bukod niya mang itiya sa aton sa kalibo ruma karon day kraga mga senaryo nga banwa nagakanabura makaroon ka nga mga panyempo kapin pa kuni agyanta
2: todo aksyon
3: arunay ka nga mga inamba na ton nga mga kaskasiro wa karita paki alam pag once una sa aton kag mga karsadahon
2: todo aksyon
3: no, dapat abi ay pag once nga nagamaniho kita banwa na itry ka nga mga bihikulo ano man klase nga mga bihikulo dapat ay roaton baga nga kwan roaton nga presensya ay dapat unagin sa aton kag mga karsadahon na no, mga katodo. Aagod nga marikawan na ito, normal karunday ka ng mga aksidente. Ako naman, obserbaran nyo kung may una kita ng mga enforcer no, sa aton ng mga national highway, like may mga bantay, no? Aton ka ng PNP, Highway Patrol Group, Land Transportation Office. Mapanuan na ito no, sa pinakagilid aton ka ng mga karasadahon. Una, karunday ka, tuwumpok, banwa, ruray ka ng mga bihiko.
2: Todo, aksyon.
3: No, nga, pero kung wakay ka ng banwa, bantay, no, wakay ka ng mga enforcer sa aton ka ng mga karasadahon.
2: Todo,
3: kung makapanagagan ko ang mga bihikulo na no, nagapatarasa ang mga katodo ngamin ko nahadlok ka nga mauli ato ka nga pati ko ng banwa nga magawas na gani nga pas-pas na rong paturuti awas-was yung pagpadagagan may una ko na mat ka ng mga katodo nga rong mga tambotso ko motorsiklo mapler
2: aksyon
3: no, nga magawas nga nakakapirwisyo na kita sa anton ka nga palibot sa anton yung mga igmangod mga katodo ito ka nga pagkid naton nga nagapinasaway kita no sa anton ka nga mga karsadahon. Now, mga katodo, especially sa aton karang mga motorista, so kabay, no, pagi sa rodek ang iging papagawa ng memorandum order, no, ita aton nga Land Transportation Office, maibsan or mabawasan, no, rodek karang mga aksidente, karang nagkakanabo, especially sa aton ang mga pedestrian lane, mga katodo, or sin man nga part, no, sa aton karang mga karsadahon, especially, kung mga maimbulbar banwar, mabiktima, rora to karaga mga naminsyonar naton ang mga katodo. Kaya rayo malaman banwa no rung katuyuan it aton nga LTO
2: aksyon.
3: No. Bangod gani no saray karaga sunod-sunod nga mga aksidente nga ginakaimbulbaran it aton nga mga kaigmanghuran. No, mga katodo that's why nga mas pagit no nga agin pahugot no ita aton nga Land Transportation Office no agud nga masiguro nga maprotektaran ang mga katodo rong kabuhi it aton ang mga igmangod kaluwasan it aton karon nga mga kaigmanghuran
2: todo
3: while mga katodo nga una sa aton karang mga karsadahon no dai karang mga katodo rong pagpabutyag it aton karang Land Transportation Office no so that's why nga rong pagpadumdum na ita LTO na sa aton ka nga mga motorista nga dapat perminaton nga pairalon mga katodo ro aton nga pagiging madahan no while nga una kita sa aton nga magkarsadahon dapat disiplinado kita na sa pagmaniho na kapinggid no sa mga lugar mga katodo nga kaabo kita nga mga kaibanghuran. Kaabo ng mga pedestrian nga naga atabok no sa aton kag mga karsadahon. No kay kung pedestrian tawo imora iba man tarong pedestrian lane, no do yung karon ginatabukan no. Mga katodo, it pedestrian sa mga pedestrian lane, mga katodo especially iya sa aton karon ang banwal kat kalibo kay sempre pag walls nga ikaw maimbulbar man kay problema mo man dun. No, yung kaso nga maimbulbar ka nga, while nga una karon sa mga pedestrian lane, makasunggab ikaw una, na itato nga mga tabo ka nagay bango, day risgo mo man dun mga katudo. That's why tama ka-importante nga rong pagpadumdum itato nga LTO, nga dapat magadahan kita sa pagmaniho, ipabili na ton rong pagiging disiplinado while nga nagamaniho karabanwa na itaray karang nga mga bihikulo. Kaya kung amat nagakanaburo ray karang nga mga away sa karsadahon kay bangod gani nga, hindi baga magpapierdi kay gusto. Mga katodo, nagapasikat sa aton nga mga karsadahon. Alay sa ligan to mga katodo gabi, ang dikaroon sa may barangay Linabuan Norte. Ang may unat na nga motorista, ganaga pa uli na to, sanday ko nga pa ni mga igintripant, ana. Rupa karoon doon karang mga mentalidad mga katodo nga, agad malikawan na to, narumpila karaga hindi manami, no nga, pwede or sarang nga magkaganabo while kita banwa nga una sa aton ang mga karsadahon mga kaabyanan.
2: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
3: Todo aksyon. Sumay 5 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una happy viewing ha. Kay paring Noel Bermejo no nagapamati no sa Bacau Norte, Kalibo no Montano or Montano Bermejo family ang nagapamati gid sa aton nga pagpangalagad kay Cloyd Beltran. Happy viewing kay Oliver Oliveros, Mel nga Utradlaw, Katodo Reynald. Shout out sa Puno Itambis kay Noe. Si Inda nga Puno Itambis.
2: Todo, aksyon.
3: No, sa so manan, nalay si Migo Bong Swalog, nagapamati. Magkaroon, iya sa ato nga pag-ililibas sa ato nga pagpangalagan.
2: Todo, aksyon.
3: Ato nga mga miyembro italian sa PNP kay Master Sergeant Delgado. No, kaman naman kay Master Sergeant Ibadlit, no? Happy listening. No, nagapamati aga una sa ato nga mga van driver na sa GM's Terminal. Nagamonitor magkaroon ka nagagapan niya.
2: Toto, aksyon.
3: Siyempre, nagapamati. Magugwap ko ga-dispatcher kay Part Barok Bistura ag kay Nong Janing. Happy pamati.
2: Toto, aksyon.
3: Aga na, no? Kay Tonet Alayon. No, nagamonitor. Siyempre, kay Numboy Sher de la Cruz una sa Terminal Altabas nga van, no? Nga biyay kalibo Altabas Vice Versa.
2: Aga
3: na sa ato ng mga pamboy, no? Sa Z-Oil Kanday Hard de la Cruz maayday-aygid nga kahapon nanon.
2: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
3: May 6 minutos man wala kataliwan sa oras sa una oras sa gapon magkatodo atod kinyo ito more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Ato nga pagpanumalik rundugang pagabalita balik ka daton pagkatapos palit dugang nga mga pahanomdom.

0: magbakal sa San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: More power!

Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut.

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: dahil no sugar imaw, medyo may tambi si imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang namin ginipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonood, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southron Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo sa Kadiche. Nabatian ko ini sa radyo ang Southron Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkadito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. 100.
8: Kapoy!
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abiro imo sikreto ka, Paul.
17: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
18: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Tunga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Sa panahon,
21: Iya sa itong kagapagpangalagad do, magkaroon ka nagahapon na kay paring Lionel Valencia. Kagawa na pala kay Sir Hill, kagawa Dil Reyes, no, kay Mrs. na no, sa Sitso Kabugakan, Barangay Istansya, no, sa Kalibo, nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Sana bilin ta banwa, no, nga mga minuto tato kagapagililiba, no, oray ka nga concern, no, gagin padagakaton kahapon, no, kay gin hato diyan, no, sa istasyon. Aruray kraga concern na reklamo may kantanan sa implementation na itray kraga PBBM scholarship program, no? Sa sangka barangay sa Banwa Kra It Libakaw. No, kapara sa labat o kaina magkatodo ay hindi ani na to no iminisyonar. Aruray kraga barangay, no? Agkonsin o karong kapitan, no? In fairness man, mga katodo sa aray kraga mga barangay officials, no? Partikular sa punong barangay nga ginaakusaran mga katodo, no? Kay di ka na magkatodo sandig, no, sa nakasaad. Sa roday ka na magkatodo nga riklaan ako nga concern. Mga katodo may ginaaligar abi, no, nga manarong meeting. Sa rin ka nga baga istudyante, haygin patigayon, no, sa bagay itray ka nga kapitan. Mga katodo nagsarabi ka nga binyo alas 4 ithapon. Agbukon ana itsare kraga barangay hall
10: action
21: aga wagid or de kraga baga ginikanan abi or minutes na itray kraga meeting maginikanan ag iba pa mga barangay officials nga nag-attend para no nga mangin transparent kuno no sa roday kraga distribution ako nga PBBM scholarship program saray kraga barangay
10: action
21: no di karaman gi nagipabutsa gamana sa bagay no rumbenyo it meeting. So si Indrong attendance, itry ka nga estudyante, minutes, no, itry ka nga meeting, nga dapat ipakita, no, mga katodo, kung nagsunod, no, sa itry ka nga tama ka nga proseso. Pero, ginadugang pa nga mga aligasyon, mga katodo ngaman, nga may una nga nakabaton, ita 20,000 pesos, may nakabaton it 5,000 pesos, may unaman nga nakabaton ngita 1,000 pesos nga estudyante, agham an adijidik nga 21 kuno ruray kara nga mga ginaaligar no mga katudo nga nangin beneficiary which is 5 gamang rundi serving ang mga estudyante nga dapat makabaton it 20,000 pesos each.
19: Todo, aksyon.
21: Kaya kaya magkatodo kay antes na to, no, gumagundo na ikaraga barangay kung sino ka rin kapitan, no, magkatodo sa laban na to, gusto tanay, no, nga mabatian, no, roon na karaga side. No, gin, kwa na to, gin, that's why ganing nga, gintago tanay, rung barangay, rung barangay, kung sino ka rin kapitan, no, magkatodo, unless nga hindi pa natin maistorya, no, in fairness man kanda, kaya siyempre, daya, hey, aligasyon da magkatodo no kay siyempre pagwas ikaw nagareklamo normal gilang do magkatodo nga self-serving no rimo ka nagareklamo kay wa man kita nakasayod kun ano karon nagkaganabo especially sa ray karang barangay na no, mga katodo nga nagapaabot itray ka nagareklamo agaman allegedly aman kuno nga wa gid no it update kung sino-sino ro una sa listahan na no, mga katodo itray ka na nakabaton. No, itry ka nga kwarta.
19: Todo,
21: no, na ka magkatodo o na ka nga concern. No, actually, by Monday, na no, basi kung maka-access kita no, sa linya, na no, itry ka nga kapitan, no, kung nga barangay, agod nga mabuo na to, no, randa ka nga side, no, mga katodo, kay that's why nga ni nga, while nga, wa pa na to, maistorya, rung natungdan, ay hindi man ano na to, no, pag-mensyonar kung ano ka nga barangay, ang kunsin o, rung kapitan, mga katodo, no, ang gina aligar no dai kara ga gina reklamo ang saray kara nga concern nga gin paabot no aga may di kara pa gin site no arong mga issue sa barangay hall no mga katodo may pila imaw kara ka baga gin butang di kara no sana kron nga concern no mga katodo ag ana kara nga gina paabot no ruray kara nga pila kara ga concern siguro by Monday. No, mga katodo, kung may istorya na ito, nung official ita barangay, no, particular, o dekaraga kapitan, no, mga katodo, no, agod nga, mabuo man na ito, aroan na kron nga pagpahayag, may kantanan, na sa pila ka mga concern, naging paabot nga ra, itry ka rin nga pumuyo, no, itry ka rin nga barangay, kay permado naman da, roray ka rin nga, ginpadaga na iyan, no, nga, concern mga katodo, no, may kantanan sa pila ka mga gusto maklaruan, no itarasambi karang pumuyo nga residente no itry karang barangay una sa Banwa Italy Bacao
19: pagana sa pananghalian todo action
21: tama na may ginahapon namin kapag pamati no sa kay Sir Aladino sa Olda Junior una karon sa Banwa Italy Bacao nga nagapamati gid sa aton nga pagpangalagad iya sa aton nga pagililiba
19: todo.
21: Kay paring Jero Madrazo sa isla kara Itaburacay no nagapamatiman na no, magkaroon ka nagagapanyempo sa aton.

0: May 24 minutos banwan no nagkataliwan sa aton nga oras ita ala una no sa ato gagapagpangalagad no sa ato gagapagililiban no hangyo na ton dong 5 minuto grabilin dahil sa ato gagapagwaragwag magkaroon kraga hapon sa Sabadong edisyon ita ato nga palatuntunan rong pila ka mga balita nga wata magabot na wata matatar sa ato gagapagililiban magkaroon kraga hapon abantayan na sa pila ka mga news and public affairs program Itradyo Todo Aklan nakahingabot si private first class Kervy Rebesensyo. Sasiin ka naman nga putok-putokan ita akyan. Kay Sabado magkaroon nga adlaw sa ko nga nagawarang-warang ka man. Okay, tapos na rin mo kay na karang nga programa rong imo karang nga program sa Bantay Laya. Mga aton nga mga amigo una. No, sa Camp Libasis Mundo Banga. No, kay private first class Kervy Rebesensyo. Kuha ka nagapamasyar iya kay basi kung may plano ka magbalik kay grabe ka init yung chimpo. Basi kung gusto mo man nga pasamiton mo kami it magamig-yamig nga imo nga ginpasamit. Aksyon! Asa tigla banu aro to gagapagililiba sa to gagapagpangalagad noro pila ka magabalita nga wata magabot wata matatan sa to gagapagililiba magkaron kra gadlaw bantayan sa pila ka magad news and public affairs program Itradyo Todo sa Aklan. Uman kita nga magailibati sa Lunes na kra kra gadlaw daw sa to gagapagpangalagad daw sa to gagapagililiba sa programang Todo Action. Partner naton sa technical side si Katodong Hiranyo Misina. Hasta la di ka naro ito nga pag-ililiba. Ako man din Katodo. Nangin ka-aksyon, magkaroon ka nagahapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: He sees you when you're streaming. Better turn it up.
4: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.

0: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Joy Store. Pangalan, Public Market. Bilyona Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Para mismo!
4: DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginbawa,
1: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang... Nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
5: all weekend long. 88.5 ang radyo na kat

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radio na kaibigan.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton.

0: mayadit aton nga gawas, kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigin.

0: Marquez man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka ko basra ka kukuhon. Ag babyface, imaw gihapon.
1: Aghara pa mare, alagang lo Marquez man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
0: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliboaclan.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, Aramis TDX 500 Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise siya.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
4: patata na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumudwag, tapo it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin, Sabi sa akin ni ano nanlo-lok. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo. For the best variety of music.
15: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gitahay. Galinumog, takwad laod laod tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahol dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa akong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Gaganda ka pa.
1: Mabilis ang abot ka.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Tatay?
4: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
5: buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
5: Magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay umaasa
5: na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki
5: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
1: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
2: patotoo,
1: karanasan,
2: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang tunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre po, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. Si Kuya Uboy po naman ang inyong lingkod. At syempre, bukas na po ang ating po namang numero. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa 94.5 FM Radio, FMR, Kamsur. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa mga taga Partido Area na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, yung mga nakikinig po naman sa atin, nakatutok po naman sa atin, dito po naman sa atin baladudunan. Hello po naman sa kanilang lahat. Siyempre ba? Sa mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena, sa inaabot po naman ang signal ng 98.31 FM Lucena, DZLQ and DZLT 1 FM Lucena. Hello po naman sa inyong lahat. Sabi dito, hello Kuya Boy. Hello po naman sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhang kalusugan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan po naman, dyan po naman sa Quezon, sa radyo natin na Kalawag. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang ating signal dyan po naman sa Kalawag, Quezon. At syempre mga kaibigan, sa Radyo Bonpen. Radyo natin Bonpen po mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po naman ng mga nakantabay po naman sa atin dyan sa Radyo Bonpen. Sa lahat ng mga inaabot po naman ang signal ng ating po namang programa. Hello po naman sa kanilang lahat. At syempre ba mga kaibigan, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo, DWAL-FM. 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Sabi dito, good afternoon, Kuya Boy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, lahat ng mga umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po naman sa ating baladudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Yan po yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.
Itawag lang po yan mga kaibigan sa ating mo namang numero 0969-226-9623.

Eto mga kaibigan, mga katanungan, dito po naman sa ating programa na pinapaabot po naman ng ating po naman mga kababayan na gusto pong masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee.

Sabi po dito mga kaibigan, Kuya Boy, pwede po ba yan sa arthritis? May iniinom po akong gamot, pwede po ba akong uminom din ng rice coffee? Pwedeng-pwede po, makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At ituloy-tuloy lang po, araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa inyo po namang kondisyon na arthritis. Pero sabi nga po natin, sasabayan po natin yan ng pag-iingat po sa mga pagkain. At ituloy lang po kung ano po yung iniinom po ninyong gamot na inireseta po sa inyo ng doktor. Kasi kapag hindi po natin matugunan ano po ang ganyan pong uri ng karamdaman, may mga komplikasyon po yan na kung sakali pong maiibsan o kaya makakalimutan po natin bigyan po ng tuon at hindi po magamot ang inyo po namang problema na arthritis, nagkakaroon po ng mga komplikasyon. Maari po humantong sa tuluyang pagkasira po kasi ng kasukasuan, limitadong pagkilos at iba pang sistematikong komplikasyon na maaari pong makaapekto po sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat may ilang banayad po na uri ng arthritis, ang iba po tulad ng rheumatoid arthritis at yung psoriatic arthritis ay maaari

0: maaaring humantong po sa permanenteng pinsala din ng hugis o kaya pagbabago po sa hugis at ng kasukasuan sa paglipas po ng panahon. At pwede rin po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, na ang malalang arthritis po ay maaaring magdulot po ng kawalan ng katatagan sa kasukasuan na nagpapahirap daw po sa paglalakad, paghawak po ng mga bagay o pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain, pwede pong maapektuhan. Ang ilang uri din po ng arthritis, base po sa mga nababasa po natin at mga gamot po nito tulad po ng corticosteroids, maaari magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas ng panganib ng bali. Kaya po mas maigi po mga kaibigan sa natural na paraan sa pamamagitan po naman ng pag-iinom ng ating rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki at maiiwasan po yung pinsala nito sa ating po namang mga organs. Ano po? Pwede rin po kasing ang ilang uri po ng arthritis at mga gamot ay magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib po ng bali. Kaya po naman ay mas maigi po na sasabayan po natin ang ating rice coffee para po mas madaling maibsan yung pananakit po na yon na nararanasan po natin kapag tayo po'y inaatake ng arthritis. Ang inflammatory arthritis naman po, lalo na ang rheumatoid arthritis na nagpapataas po ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at stroke dahil nga po sa matagalang pamamaga po nito mga kaibigan. Kaya lagi pong sinasabi po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating po namang rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki sa araw-araw po na problema po natin sa arthritis. Kaya sinasabi po natin na dapat po ay araw-araw tayo po ay umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1 po mga kaibigan. Ang arthritis po sa gulugod tulad po ng cervical o yung tinatawag po nilang lumbar arthritis ay maaaring humantong daw po sa pag-ipit ng nerbiyo na nagiging sanhi po ng pamamanhid, pangangalay o panghihina po sa mga braso o binti. At ang autoimmune arthritis naman tulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis ay maaaring makaapekto po sa baga, bato, mata at saka po puso na nagdudulot po ng malubhang komplikasyon. Kaya po mas maigi po mga kaibigan kapag nakakaranas po na tayo nito sa unang mga panahon pa lang na tayo po'y nakakaranas po ng mga ganito pong uri ng problema sa ating kalusugan, ang maagang intervention po mga kaibigan o yung maagang pag-iinom po ng ating rice coffee ay mahalaga para maiwasan po yung mga komplikasyong gaya po nito. At yung tamang pangangalaga po sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, pagbago po sa lifestyle o yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin at therapy ay maaaring makapagpabagal po sa paglala ng arthritis at mapanatili po ang tamang paggana po ng kasukasuan. Sabi po sa pag-aaral mga kaibigan, bagamat hindi lahat ng uri ng arthritis ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog na pamumuhay po ay maagang intervensyon maaari daw po makabawas sa panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal sa paglala po nito. Panatilihin po yung tamang timbang. Ang pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at gulugod, kaya bumababa po ang panganib ng osteoarthritis. Yung regular po na pag-ehersisyo ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad po ng paglalakad-lakad ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at yung lakas ng kasukasuan ng hindi po nalalagay ng labis na strain sa ating po namang katawan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si... Tatanong lang ba ako kung...
0: Opo, pangalan po muna ninyo, tatay. Tatay, pangalan po ninyo.
1: Cesar.
0: Okay, taga saan po si tatay Cesar?
1: Taga General Santos.
0: Jensan, opo. Ilang taon na po si tatay Cesar?
1: 65.
0: 65. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee.

0: Tay?
1: Hindi pa po, nagtatanong ako kung mayroon ba yung dito sa amin.
0: Sa Jensan? Sa...
1: Opo.
0: Mindanao, ano po? Teka lang po tatay, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa General Santos City. Okay po. South Cotabato po tatay, di ba?
1: Opo.
0: Opo. Diyan po sa ano, sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, meron din po sa The Jangas Drugstore, RV La Pharma Generics, Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Ate John.
0: Opo, opo. Diyan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee.
1: Sige po. Magpatangap ako kung mayroon dito sa amin.
0: Opo. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin tatay yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Ako,
0: opo, tapos yung spelling po R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Okay po.
1: Opo po.
0: Tawagan niyo po ako tatay. Kung sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako.
1: Sige po.
0: Tawagan niyo po ako muli para sakali po tatay, malaman po natin kung tama o mali po yung inyo po namang nabili. Basta tandaan po tatay para hindi po kayo magkamali. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ari po namang rice coffee. Tapos tatay, hanapin din po natin yung larawan na nandyan po sa karton ng ating rice coffee. Yung meron po kasi dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan na hotdog. Buwang mera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Sige po. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli, ha? Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay. Salamat.
0: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating unang mga kwentuhan. Eto po mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa arthritis. Kasi po mga kaibigan, bagamat hindi daw po lahat ng uri ng arthritis, sabi po sa pag-aaral, ano po, ay maaaring ganap na maiwasan. Ang malusog po na pamumuhay ay at maagang intervention nga po ay maaaring makabawas po sa panganib. Teka lang, may caller early tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Dilyato, Kuya Boy, mag-aantay kami ng delivery bukas ng rice coffee ni.
0: Taga saan po kayo, Nanay Delia?
1: Taga San Juan po, Alicia.
0: San Juan, Alicia.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, ano pong probinsya?
1: Alicia din po.
0: San Juan, Alicia, ano po yung kompletong address po rin?
1: Isabela.
0: Po. Okay po, Isabela. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kuya Boy?
0: Ilang taon na po kayo?
1: 59 po, Kuya.
0: 59, okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, Kuya. Antayan namin yung deliver nyo bukas. Sabi nyo no, isang araw, pagpa-deliver kayo ng... sa Sabado.
0: Ah, okay po. Alicia. Wait lang po, nanay, ha?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, Isabela. Wala po ba dyan sa Abuan Pharmacy natin?
1: Ang layo naman yung pharmacy dito, Kuya.
0: Yung MRV, drugstore. Sa Alicia po yan, nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Napuntahan nyo na po ba yon yung MRV drugstore?
1: Hindi pa po, Kuya. Hindi kami pa nagpunta. Kasi mahal naman yung pamatay. Yung gusto namin ay may driver yung director na malaki dito sa San Juan.
0: Ano pong pharmacy po yun, nanay, sa inyo dyan? Na malapit?
1: Ay, hindi naman pharmacy po. Grocery na malaki po.
0: O, kasi po, nanay, ang dyan po sa Alicia, meron na ng ating rice coffee po. Dyan po sa Abuan Pharmacy natin, pwede kayong pumunta doon. MRV opo, Drugstore, AJL Pharmacy, tapos Pharmacia V Medica. O, yun po nanay ang meron na ng ating rice coffee.
1: Magkano yung isang karton na, Kuya?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo, Kuya.
0: Opo.
1: Anong kulay naman yung karton niya, Kuya? Hindi pa namin nakita yung karton na kulay.
0: Kulay gintong dilaw na karton po, nanay. Tapos, dyan po sa karton na yan, makikita niyo po yung pangalan ng ating produkto, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi po, hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: May ano yung parang...
0: May larawan po dyan kayo makikita. Ha?
1: Tapos last in Filipino, ganun, Kuya, yung F.
0: Hindi po S, nanay. Hindi po F. S.
1: S-I-S.
0: S po, nanay. Rice. Opo. R-I-S-E. Hindi po F. S.
1: S. Opo, Kuya.
0: Yan po yung spelling. Kasi
1: hindi... Bakit hindi pa, Kuya... Hindi pa po pwedeng magpa-deliver ka dito sa San Juan?
0: Sa Alicia po, nanay, meron na po. Meron na po sa Alicia. Meron na po sa Alicia, nanay. Sa Alicia mismo, opo, nanay. Yun nga po, yung sinasabi po nating mga butika, yung Abuan Pharmacia natin. MRV opo, Drugstore. Kuya. Meron po doon. AJL Pharmacy. Tsaka po, nanay, opo, Pharmacia kuya. V. Or Pharmacia 5 o Pharmacia V Medica. O yun po yung nanay. Meron na po dyan sa Alicia, nanay. Meron na po.
1: Opo.
0: Opo, o pwede nyo na pumuntahan
1: nyo. Pagsakaling pumunta ako doon.
0: Puntahan.
1: Bye-bye.
0: Kung sakali po, nanay, yun po yung hanapin po ninyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya. Gustong-gusto ko talagang mag-inom ng rice coffee.
0: Opo, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. yung pag-iinom po ng ating rice coffee? Dalawa?
1: Pag mag-apat, kuya, hindi pa pwede.
0: Pwede, nanay. Dalawa?
1: Ay, pwede.
0: O tatlo o higit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Kayo. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton na may laman pong 10 sachet sa isang araw, wala pong problema doon, nanay. Mas maigi nga po na mas marami ang naiinom po natin sa araw-araw. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw po dapat nating iniinom yon.
1: Opo, kuya.
0: Okay po.
1: Okay po, kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat. Balitaan niyo po ako, nanay. Sakaling nakabili na kayo, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Ay, bago bubili ako sa parmaisa, tatawagan kita ulit kahit hindi na oras ng programa natin.
0: Nanay, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na, halimbawa, nalibot nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, nakabili na kayo ng ating rice coffee ng tamang produkto, siguraduhin po natin na tama yung produktong mabibili po natin. Kagaya po ng sinasabi ko na kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, R-I-S-E, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo. Kung sakali na nakabili na po kayo, nanay, pwede niyo po akong tawagan ganito pong oras uli. Sabihin niyo po sa akin na may nabili na kayo. Kung sakali naman, nanay, na wala kayong nabili, nalibot nyo na yung mga butika doon sa Alicia, wala pa rin kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan nyo rin po ako muli, nanay.
1: Sige, kuya.
0: Okay po.
1: Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, yan po si Nanay Delia ng San Juan, Alicia Isabela. Hello po naman sa mga taga Isabela, mga kaibigan. At doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, doon po tayo makabibili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itman nami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang gudinami rin nyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, try and more power.

0: Soldag Tuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Yeah!

0: puso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal gun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ato.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamo

0: pala ang Evo Blood Sugar?
1: Mag DTX 500 ka na!
0: Ah, DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Kanagapanubos ang Evo Blood Sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis Mo!
1: DTX 500!
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo!

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
1: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 98.5
1: ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, Rwandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
4: si Ma'am Annabel, nag-nueva isi ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinumog ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ako pero nga adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kuyawasan nga nagtao kita kabaskog ag

0: kanta ka pa. Malakas ang ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ganyan po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5
1: ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari stores

0: Pamatian naton, Rotestimonia it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ato.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karamiton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sandzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandzone Gold Coffee Mix.
2: Sandzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
6: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
7: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.